Hingga ciwedwa

歌，献给体无畏。对。

go ati to ati kirami obe khaiske labor commissioners kai liki si ha si la halas nasa koromi in di beros in obe khane so ayi ngati sisengala disa tike nesitwa ikhwese kai di tikoro disin nga labor ngxoku nqaka no go ba maqa uha tike ne barahami si game tike no ngqasa ngusangxolo ku nqaka disa tike nezwa bela hami si game dira no go ba ba ntiko sala di sa go bona idani ko se ka e swap e tsina madira gona tla usen dilani mi se ike kharaka nqa go khainqa tsina kwa obega khuruna ha se game ti ke madira ha tla usen se game e ne ba ike ne sisa taxi di tam kai di sina taxi di game ngadi ngoba di ayare khstresa di sisa e-taxi Namibia platform ini rasi sense tige ngasa se nga designs nga ngaw ngaw studramis ngasina a kwa aw aye say game aw say ge tige ni sema dira ngaba si sense ge ngadi ge ngaba ka usen qandwe thi eda no go ba lebesna siro chikore lo ba South Africa plus na garo thi kheri tinje go khona nguri ge edini se ge yo de ge dira na khisa guri na khoke disi tsamqan ga awu mayeme ke awu ba go ba sna libo ba shiyo go ha ten shigo e ya nqipke ne sa go obega go cheka in tsi ka ne di dio bini ha ga ron gina nngwe ma dinis khusa qhoe di tip anu ba ni tsanu ding wa ba o senira atmosphere yo nko am au seni ha ba se place a sa go ding nngwe se sa ga ba ke ne se tsa nqiba se ya cheko ya ne so risa si sentide ti kwa ma se game tige ngadi hasei swap is game nesa akwet kagara koro sega i swap nga communications regulatory authority of Namibia Grant Stingeko and ngaba isko brigade Ellen Dandis ngasa manager se economics and marketing development in Kharib ai aqaisa team hano si se iske nganis twisa up tisa khum na kharosh na ke a si sin chotwa dige ne bara ha me se game ngona li sia gan a kurikha khwep ke udwe ke khome hon qwa dikira me ka tsa sti yo fortin da uqula bona tiki ngona li sicam a kurikha khwe ngai u ba gyan qwana tsuyi de bala goro mu snake khoitina ge qa nqane dikira me seke ngadi ha sei seke ngadi ha sei ge ti ida ke no khoba ha ha sei sada sa ku pna le tika mtest na aro ma tin ai ngobi ke ne tra mi o sam besi pna sna ra hon ai sei aba ige ne so ai sam besi tsari pna sna ngadi sna ngadi ai ngobi pna ba gro ari gro hon ai sei na ske ne so ap ai na suna tika mtesa ho gre mi swa ngadi i tsaisang ubi ba go haisa ti ge ngaba khona nga aba gro ari nisi kwen hinara kaina ahuskusa stombidre nna ba tskin koske uga khabe ni khagwe tsin ngab ke do khai ama chichi de bodol ne bodol gutna de gani kan ne md ne khainna nat mithi ulwana khungwa nga sina so nna bodol ge qweb ga sia tip ga sip qainse ngali tsami ga siso tsa tika tsama ho aisna ra khoge ngantina ra ngubi ti idami doma khabe qaini se ikho ipthi qarop ngani nkomo seiba tato ngadi cui ari amma se saruna maske nga tabaka akhure ari amre kai khwap kin yang la raha ba well dan u tain dan aro ma khaisa datin datin za ain hobi ke go hai digrami tike ke drami de ke ai tumarang hobi kana khoi khairan hobi dai dan aro ma diguro din ikan aslami kati akho listing ke rang aroma sombirodi nade tis ginsi nagqa ubqasina ra kho xa ngqobi bara aroma se icoku tera ha se qhayis nga sadi guru mi se gi se tira ne check rosku zanyame tira check rosku zany tim taga don nga dituga khuna a khutlu se ile tira koro re ti satina mutskao ngorire khara xa bana go gira outlu ida ngi khay maris ai
Taup korasa sipti atmosphere taup ti tara ka kung amra koi tara ka ngun kai maris e mai kai sakwa outro digira mi pohi nos ngai gida koi ni da mai digira mi sege kadin lai tap ida ha mi sege so gan squish game digya ti lega outro squish sakwa kadi e proposition ngasa digeni swap e ni bara ha mi sege koi tska kose ka iswap iski nesa Ya, kita noko ba? Niba ngayroti tanak haidi. Ngade kong warare.

3 Elia Gurare ke Qansa Waraka Namibia Qonqin Egodi in Namibia House Tunga Khasipsa go phiam khuba qaw hap hap ai ma kho thadi Namibia ti khib de tin ge are de ngin ngi ka di tin a gun aroma go a tsara qaw Cabinet ke go qoqa Tanaperos ntwi dimidi qomentam dollar lupumpasis omkhaisens tanaqaqwis ni ahiyan aqams na hani hasiba khuisa tsin ngachari di aiqungusani la kwanqibasa di kain a tiqaron omkhaisen di ministry james angwa sapke ang hansen di hiya hade ochibarangos a khomais taba ko hai masipqa grosi ko banqi south africa already tsi digital technology ministry zoli malatipke Ubasins wa Nurika Nira Nikarun Aipna Nirama Hian Hanumade Nira Kota se Iguda Ams a Guinea Bissau Man or a Kaikri out Ti Ang Agam to the Ministry Domingo Zimoses Pereira Ki Kabakom Skagua One Dana Kaidin Ams and as a Kaisa Iro One Koran Iba Kaisamis a Nubasin Rim Sida Siri, South Africa na Arige go chui Arige General Feroz Khani tinge neswa ai a suspense tinwe kamaris ai ha then wan jimat langa commission no kharuwa kana again ari ari eding ngade go ha I tige ipti whatsapp sip green hua voice and tibel tikrin hua hunwana aban ngka ngamat langa commission na gorum gorum ai Maba khugu ge hoske ngu du gwan ansa madlanga commissions ke nsi neng hoba nai nsi madikon ay nsi ma ti wanqa de gredi kama yire qaw kwe gu gre communicate kwan ay de ungwen qaw an aba kunqa un whatsapp di ain ti wa khuna kukuro ne swap ay ngaba kro an thurunga si iswap ngaske nesan khugu singu ha I khugwan wan go ha I abe ge mari in was nan aris na guru ai pon se ngai ge ne swap ai kola ni sika yo na na account aga si guhia se dabra gab nara howe gu harip aisa dida dokhba mire ngali in din ngali tikhon guru di se I swap naske nesa se gena di guru gausen se idani karuroti no khoba ko sadadi tamin ap kada go ang ngu swap iske Nessa, Munai Ronda, Man was a Kutagoti, Nibastina, Garoti, Gore, Madira, Huna, Pausen, Didanira, Missem. It's a PC. The Nibas Navy Sido Chico. In one, you go ask you say. Hai kya Namibia ba khu Namibia August ne ke ha se ke Le wei grami so ba ke housing abang ang agam housing abang ngam go di commissioner begi tle leptin ke nete ni ra TRCs ngaske truth and reconciliation commissions ang up ke ni ra si iskia ding ngabap kis nira ding ungari nganira ha seige dige neswap ida ha mie sing seige ne chap no chap ne chap no chap de guige ngaba khuna ra heben seige se dalga ngatinim ko sega I swap na skin nesa tira to khoba ha mire se ran taru roti no khoba ne ba ko sega I ngai road maskin oro nganira ka se im ti nira no khoba ngaro hina na ngara ngaro T next month is just last but not C say it is come to test not Thomas game Nessa T G Mari Hansi game Quitka Kosika E swap E did a mini T Italinity Oroing T yeah Karusi E swap E Yeah Madiha Madiha Madiha Madiha to the core and the Bastina where do we got my wagon at chocolate
ngipta ungana phi ngiba ungathi bangipta ungana phi ngiba ungathi bangipta ungana phi ngiba ungathi sinebe kanjwana la ha othila xa diqhalinqa qhalinqa qhalinqa qhalinqa qhalinqa thila thila ko tayina khon hinara waxa seyina dite kutabizwa ba iski lesa umkhwanqadi gece yasenisa la honqa digrami yami umkhwanqadi gece yasela honqa qosa sidanimise khatima mulilo songwe divas osivelo stirundu stin a game ngadi umkhwanqadi ngade kulonqulu yese nxa sicuza hat mating aqams di eros tin khadi sna sna digene barami yese ye ngadi umkhwanqadi nesela honqa leso sikhatima mulilo a game khwanqa ithi khona nje ngalini sikefela tikam tes a tekan a bicu isa khucamis ke khona ke muntu mayi ngikharula ko itna game muntu mayi ngwe divas a snake game ngxadi umsakya khwanqayi nxaske tseqa xwasti ndisicamxa isa runtacamndisenamanqa wahinga ke isa thi ginxa electronics runtsi nxana ke yanxali yese nxanixebgaqo usasilagxeya sisinrhuna thi kutye nekho kuneka nxhayi volkswagen polodos nxaska ke ubesin osakalisti registrasi qongaso ungasikhadisineke nebarahamiyese nanke kwetsika ko rundus aisnake obekhan qowe sichase inqebe e khonqade kele honqane tike ngadi e khontina qa tsigya ngari yedigrami ngaba sina digene so abira ha mi esege lidi ko idi so rosna ko hoesa ngani ndi ko dai ya qhaisane bala mi esege kwa ngadi so ros ngasa mathi tiqani up to seqwep ngabhayike othimisi sna sadratsigam xwanqarumasa sadratsigam xwaka xali ikho isorosa kile hoye sikho isoros kekile hoye seyidikeni bara hamiye seyi Ya Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon Dixon in numbers in Namibia Revenue Agency scan is up ila honqa horaka tax matter out tin anhuru out tinam ayiqong uera tax amnesty saku ngapta ngona lisicinqa singonqa iseptis camcwa lisithi camdi sinqani ngikuridus enira qong amseqhayisa ngikuridus imacale sa sa sa sa sa sa tax hanti khunqana si awuqale claim ngisithi huga tunga kambani ntina da sponsor nti khon ti dan ntina da diyo ngadi lang wa khon ntina tunga da kwa ma ntina da xaba xu xa wa se nga khuwe se khaisa dis name nga da ha ora ha se moyo ti au taro ti u se ngun au ngan ke ngana

Nje yibangxi. Amuntu lo kwadwa xa isikole ke ndithi gospel. Eh seyike ngathi ham. Cika karuro tikore. Ngathi ke kisi ngwana la one. One ki. Badra one no khoba tirani. Karuro ti cunqane la koro se i swap iski nesa tirani misi isi. Tira no khoba karuro ti liban oro ngqaqa ti ngabaho ngobuse wachithi ngqa kunqa sina koro retina khon here asina.

0: Ayuthi yomqasi nga Snape mune ngqwaba le dihalo kaziza hawo. Eh ngqwaba lesahathi tinqanqa ngqwaba le dige kwangcayi ngqinqali ngqala hosini. Ine nje carbon bawuhadi. Ti gori khase ke masama sting khobetsa khun wa ti nami ya ditina ha. Khobetsa khun wa naskini ne mamas bayi pe ti kayinsa ayeqhayi ungathi masi ha star aroma si kisa kila dibe so tin wa ti sin labali blero banga umwe basen ego umme ungaski kese yang khabasa kaise kaise ti sa yin unsa ichini ungase ka iyo kaise yang khabasa khuke umme ngqaphe sa da cross unwa basinsa o itsikwa ble cha si thwathwa titsiki ngali table cha thwathwa nacwi stand lo san amacamo ro rasin ama sa ra khabi si dc road ama ngali amathi sa yin goes out token by tinxa ba khuncisi ya stand ums no sna sna pa uqhuni khame ikunjuka ble dimithi ngqus asa haitsa ble ba mai haitsa cha si ya ble ba khun stand ums cha si ya chara chara se cha ukuthi nawo oda again xawe khanxa so cha ukani koro kaise jiqom bayi kanxa yon gikwena cakhathi nesida gesida neom sarare no bait siru ge hirira kona ning wane qanda gesida sadu mari qaw malis ka khaira mi bati ine qanda gesida sadu mari qaw man qaswa du gine qam nisini ren umsa dagira hinu tida ge pain unqa titaye ko titke qab kan uni ning qaske avan za qaid me ingi ngkubi skuzat ke zikro hi ya hobasen ume hobasen ume qama basen damaske ngqusa hobasen itsina banxiba ubasen it's no to claim was into me almost at the young one who's at the game what it's getting me almost who's at the young one who's at it's getting me to the gore or get a mean what about this my ip key quicker medical quicker I sky have a good than in very good okay now on the and the real is because I'm going to send host not really I don't mind yes to him to again it got a is because I could have we yeah go on my must go on my tiko ngodi kungwa kha kwa kweti kirami so aba desinga sina dinandre anin ke uchobe kuri ngari yoki khaban aba desinga sina khabane sisa aiskana sira dani suru de ma kho kama sikanga tsa ko ya iska grace dani oh my goodness tige una go bakunya tin una bakwi una go bakwi tsiko a ngas khautna sna qho iqali kuye hela go gima tsange diga gre goma tsiko ke tsange diga goma ma tsiko ke aninqurude go qobam tsi aninqurude qobam tsange diga ara tsi qathi gro anina ngubude gro u anin tsi aninqubwana gro u ngali kuje naqali ka naqhabike aso masi kuthina kuro ho nice so kami nebe kep ke qaba utho bayi lami kai kari sidin umre ayi kari sidin umre kai kari sidin umre digira ha mi ese qida no kore do moro morodu oman pai de man ai ha du bayo oman pai de man ai ha teji ko oman khan de ji kayran khagwin kan taina uma kayra khon dida gram kayra dida do khoba miri ame tada oman dimiri e odaga omasa dida gam ngoda ge cu khwe khatkan khwale di omasa dinimi of di obaba dinisa oman ditamute ke obago tsingi ha obago tsingi ha nisa oman ditamiyo ge nga se nsi daredi kharanqa asin dzoka ha ukuthi kayiran tiga komnga bathi silver haren diska khanxa miyami ihan unsinu wakho ngeke silver haren diska khabe sna mi edo man la inxa ise ikipmani ze alpha sap madida ran khaba ha singles edra inxa singles kuri kuri collaboration de cloud ma ze collaboration ti ega sinxa inquza ha de kuri kwe ara gore yeah udon qoma ku kiren aros nerami nerati ya nxalile ke nongxhwasana ya ya nize ke ndilasa rivesti koro endinako kwesi ndiyathi ndichina xa wami aleko lukhuma ndicarha lokwesi ichina xa
1: yalane
0: kowami nxalile ke ndongxanxhwaya to khuma ndicarha uthi mahato to haa ita kore tao ti ngora sasiphi ndinqande ungamayisa yikilami nxanxaliqhinidi nxadi rawokho ndinqisa idaupti thuka iqanda ndinqala umane nombiyada kunadila myezi ndikwahandma so owaske awuxwice ukwinela icarha kuke ndisicamcaxha ndiprobatione
1: ndithi
0: thicwitsi ke sila nxaxha nqatsika xa ngunto mayi senqalile umayi that's ke ni dawuxata kaqunqa safety belt ke mutu qhawuphi ke mutu wanxani qaye seyi ta selfoni ko nangxhowathe nengxhawuwere othi ke ni mutu nirhwaye seyi sathi anqalie uto sindingcuna aqanya kothi kumuniyo hathi nqalie nako yakho kay sahamidiyana namito maha sathi nxanqalie athi nxalinayo bela rhwaye ndithi ma udos ke thi bat xa isathi mayikya satsinjika ke yanqalithi khona udosti ayibenilekushisho ntonaza o ayenalo asemiyalebedala bathi ndibekingqirami ayenalo kuba miyalebedala bathi qumzitye chayi xa unqathi tye ke la udosi ke sathi malithiram klarhte tye chayi so net neye komathi qhiniba nxaba ule ayenalo asemiba neyarhwaza rhwinqalo malatyeko netiketi sakuho omali khamnday uyasine nje ngiqaliye ke le complain community document ngayilo ngayilo kulilo iqhala uthi bs rate outway maske sisene ya outway cha ke hayi khwebke thiki ngisi nxa outway ise khuwe nje qa into mahayi tipje khoba ke khwaye khwebke ya khwaye ngisi ngona khoni ke outos e fault na ke khwaye obke ngona kuba si tipke manqini ba mayo no oreha ngile ba ngini kunu kwenzina ka iziya ngoreha ame kaise kaise maqhini bapke mayo khwe maqhwa mase glaze up maqhwa mthi shap shap shap shap shap shap shap shap shap shap shap fam bedalsi di mami tip go siya roba bedalsi ya ha oh ndam de mese din ngunzi ngwe digetsa khoko ngqora di obge cha ba nquniyo tiske paisa ka obo khwe ba bedal digetsa mariske paisa ya dai ngasa ngxadi ke qhowe khwe ke so ngxadi sinani ke ngukho ndinaxhayisa thi ke nxaxobo yabo ayithi ngxadi xhabasike ngathi kithithithithithithi ndike xawe hayi ke singqoba ke xa nithisele ke ncuku mali kuyasa or esahope ke siihope map ke mali kuya hawu ma ke ngisi cam kunekuli xhaluwasi ke xakodwa kuti esi ke sithi ngxadi rhwekele misa ingxumskala ke sike ithiya ke sike bhetao oh qanyana ndincuni khwe modula mise ewala kayikhokhathi nxawuya thi ndinowubhathi ethi mkwara wuxhapta ncuni yothi mbhathi sethisaxa ekhanyawo okay bayisike cawo ntwelezinzangcoro thi madikwa ndibithima ngoba siyadi na malisa thithithi ndimalisike yangcoro semalila nendibayadi uzawube silebidanarhwaza o ne mati idirasisen ndiyeuthoti masukumo satsi ke nqari so nxali sinayike qhowo yarop ke xa irhwebi ke nxayiba esikitorho nxisi iba tiketi sarhunxasindisabhetaleyikeyo tiketi osihaza rhabe sike sithe sinxamsi xhabko ngcuni ithithi ndisabathe thathi xa ndise ndinxhomile ngqena nqomas ayixhabasela qhoma ithi thike ndisinalaha so ungwenthina koqare awudona sise awudona dura khona manje thina dukoqare ngxakho kuke nxanxa bengqari yakho bucubela rhwa ayenali cha qom si nxanxa bechiyo ngathi masathi ngqari hearts nxanxa bengqari hearts ngats ka ngats ke ngabani ngqayele xhosi kya do cina kore ndiba oro video roye the individual north that side of home office go nebayike uri baki autoema toyota bke double kbke tiskira now toyota master idio sa tendem demio di gade gueo demio ro soft taisa ni sa is kama tola tsa ba de uriro sa ma kai chigu kin lakari ga ba ugura khuwe uchi ngauro sna ka chigu u business ke vendug notes na sa digra mi nga home affairs chap igoro isi khuigene digra mi khuigene trigali si ha ba sen ti huga kwa ngikhwen ke ne testa cuka ungame ne ma uduza khupuma ngathi lewa master up garuse mali dipma ani ma kanam goldis na locks up ma tai chess garuse tipa kwa ma mali dimanga ucharo tipa ranga ujan ka itang zaba kwa mdi mkwao ega tsoko ige sa udos na laptop an tshu na na uwe satskini udos ba ma ame ti tanam ti wa aga derte ni hitsa tsinglingwa ba khuni no pasta up garuse ba tete tete brengwa ikuguge oyi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi

hayi ke next maxesha star lidagami othi nqa ingoba nqa othira nqa othi nqa uskene sisa inqa ready godi ayo digira mi chida gore velvet.

aunga kotigo no edo muta kring how da ge mut mut kiri dai ti dai ti kamje ma o ti da ge ngakho ingcanga usithi nine ma owe yanxingxasa wako khoyi ngitsime yenxebe khariri wega khatangidi kwimire konke ngasukushere ida dasini twani sinisa ngisexoxa urakho da ti program iha da khoyi haina sinisa zathi kumakhweba o kaisiji kanye khwebke o tithi tiki manawu ngicuba nganxabi nga usinate manxabi nawu nawu ngiphacwe nga isikayise ngihase nganxaro kwa hayat kanxi ngam kwe hawe gino a iro nga habe nisiza ngam duma ha nganxabi khwetsa ma ti maqhoqha thi nawu tiki o ngali tire khwetsa ai nawu o tida gigri nakhwebka ha a ha a nete ngai ditatswari wa ke sa du gidi se la go ba de la je ke se jiga ngadi se le yola ga se no khone se sa original se khoe ka ru dangi da jige ti tu itsa mi khu iga me kan kan skusa mi ware ti da do khoba mi re amen se dani haruti ne so e so dadi next month dai sa start in up e da jigo an ngau madira go nqa khoela do itsama mi qaqo sa dai nda dai dai dai dai nna ne ba khu sin nga se khais nga sa ti da mi ti ne di ebe qharure

0: ngaphansi. Kodwa ke sibe khona abaqambi karap ayifayithi dikira ukunyani ngizwari ke wathafari kuyisina ungituru narasi thwa kuthuru ngiratu ora ka thuru ngina akira ku kuza wasa ahi awu kusira dikwedo to khoba du furu se ngizwari kare jwa se furu no ngaba kira yintsi dikaratu twa qaro mo furu se kulilo ngana na kuso kwa singa dikaratu na furu se wari afiers marinda hoyes kibwelde kaban gidin ka nyara guru ko ai hara ko ba ha ka ko ba ko de ne ko mara ba ko ha o ba gidan tan to ko ba dinna mara ko na ni bar ko de ne ko a to ba ko ra ha kun au wa na ba wa khisa arya na ha ba ga ko to ana in an ba si to fu ko se le se ba tana ka anger erbi eso na dia param di na sia un di khama ti na ra ko ma ya fa ti na ra si le ko na ya so ru se di se ga ra di ko na ni khama di ko le ma ni khama di ko le ya ai tige mungkin dimana orang yang mereka merasakan tidak dikona puru ofe orang yang uatri nah berapa dan kebari dia ekspedi dan kebari mana air itu mana nah kalau mereka dia abis bisa ini juga orang makan
1: kesuko kase khabengisi ngase bgalase bekanisi nedi ngidikawneda ngakona ngisi mabano khona khambiri khangisi beros kwaska khabeya maqhane sikami
0: okay sorry kwase nge khamika erosi kwaba nel akh yem

0: Saya rasa aku bukan nira ekong CGI. Saya rasa aku pada kena cerita agak keras. Sebab mengapa? Nah, cuma orang kos asal aku rasa aku pas CGI kira udah keras sebab na ike di sini akan kahinan kau mah. Mas ke di sini ekong asal udah saya rasa aku pada bahkan nira am am se. Okay. Kira udah keras sebab mas ke housing apa mah ngan hadi. Nasina kau ngas kau ngas angan di sini. Technology di kam ada rako kan si kari kamsi di umkin sen sen rako kan nga standing committee nga sa aku ro vege bengoda gara gara swap nga ochivarang os nasa ko sari hei vege di kaibas ko sari hei swap nga ske nga sa kara gaku kum si ron si kari ha a tuan uro nas kuro u swap nga ske nga sa chila ge nes nga da gara gara swap nga abe man ni jan se bat kari uwa hararo se binira kari sari sinan go uis aminira tan are uda si ske nasa nari sari sinan dan go hong nanti mana mana kuro nang kaja sedana sa kuro kon ona wana kara kiro swap nga ske nga sa chira ge an kuro mechit kao nang adi kon kuro sanira kue ba
1: tadi ang hok na pasi kue ta on wara kanang tadi kain kos ni kasi si kue mire ang mga bumi kue jira kia Hercules chance de bagi ke chorang kos tim asna kok taeng hau hai vekep tim aerobo kok taeng hau hai khabi da ki honu ma dabe kaw sahura tri dabe constituency dera mi dabe tin khun nang harisi te to mai sa da ki ala ki mai mai da khabi da ki khari constituency kan sa da hena so tu ni kuna na ho kara koma tsa tsin na ho tan tu in hom da khabi a constituency kan sa da hia a national council member da deal fund the 7th national council de kira mi se sira ki national council is not a parliament ada a member parliament kira mi se dan ngaban khabe khadi o is se national assembly national council sira wara ki maso sa a standing committee kira mi committee de wanga committee ki kuma wanga de ti kona tinga chine hong tara wakri hanu ta chin hanu ro ko ba ko ka batre ni mani di ba tare tira mi ko be de ki tira tang ta si standing committee education kauna si science ICT youth development na committee sa yan a sin adramin si kini bi kepin ay pnang na committee si sa khasiku na kutakun aha i

0: 내 바지고 그요 이게 아아 카라 강나고 코로나 코로코 찌기게 카라 강나고 아아 안 후루 안 같담 아르고 우하이 아이 거세 디시즌이 오브 나비엔사 파이나스 에스티 망고 부스케나 우하 마마 컴시난 다홍 아 마린다 나 똥나 오나 탐바 똥나 오나 마린다 놔바 무시 마린다 똥나 오나 후비카 나 왕가 디스 아 하이 나바 후키키 클린 난스스 코스나 공 하와이 난스스 케 스튜던트 오르가니사시사 인스트럭이 그 가지 그 그러고 가오 헤 오카 난스스 아 똥가 캡투어다 게 나온 거마 똥한 카바마 데레토슨 다른 거 무슨 거 우와 나 스튜던트 나 스콜라락난 치카리 카가산치나 다이 카라카스나 드라몬 가오 치카리 만 아사스 난스스 오랑 호루 아 내셔널 유스 디벨롭먼트 펀드나 Nampu zaman azaran hurung naura korang cek korang beo tuan ke awa funding na hodu maha si funding ko hodu as kau kan cek kena ay kam sangat kau kasih ko akumulasi kum sih tengah on nampu san di bawah azaran huru kasi ni dia cek korang alim aku tidak cek korang hohong aku kali dah ke ada satu kong hodu maha first kali ni kau yang kata cek kong hodu tiba cek terus kata cek kau ini sih kau apa dah kira mungkin ke akademisi termin ko sekolah ni penseng ni si umkuka huna di kamae habing ni si kanimu huas si kakasun nasibara si nguburu umarida tibetza hara hara ka marida anghaba kamae si kali tibet cek tas ngata uwa kom si kunga kai kau si tkako kai kala habing ke kamkuna re klasin habing ke kamkuna klasin doan kas kau ka kualifikasian ko usa akreditis ma nehu ida ke kakusi jingho nehu da ke kakusi kamko ha maang ay da gara kai kan oa in koida anang anhi nere kukla nga hu huda ke hu dom do re kadi ci ci nenge ngay am si ama beka dokor ama beku je koro korona ma da koron ha ukara kang ngong ang huru arung kataka ngobuji kebuse min kau au fix sin kau
1: tero kam graswa na manang si kumsin hina kadita na sara kon wan hina kurun wa kana kaisa sin ra ko kaina manina kaisa se tana sa kurun wana
0: Nause kira kaisin natin sara komro wan sini komentis di rulihnya ke uap ke uang ada cukup di do Otsi every board of samurai sabat si sari boarding up ka national council kan isi sini sing ngapa table sini sing ngapa table toa si ga approve itu o kritis ke ini tanya dah cukup hot si ma rekomendasi cukup kri ngari amin ka si jaga jarak komron si sa noh bat snoba si utma komap di kopan as habi dek ngai amin ka kom sin hiada koro hon ke for al ngasa si kuda mire ngung tau retuan di kom sirun ngam kira ha mutin toy karu si tidak kira ngapa khu am si am si toan ka si toan ka si akhrat elf as levels di ngudu gong oh ama ora ke am si ra si tapi biar mas ku mak kari toan ki kai kabus zo di mi o ne khu ne drako kan ki ngun karu mutin toy ngun karu zo da kai ka ngun karu mas nang ngisi toro no oi si he technical school da kong ma ama kao kao sin o ma ka sin mas ko hospital mas ka mas ka yu spicy net ta ma ita ko ning hup di kha kha sin sa ma di ka bis tan o kha kha sin nan ki hun chi hurun he ko mai hai na nai ki mai report da ka se ko national council sin o guru ko mai ki ke se ko os ki national council o guru kai sik ka se community hostel di di mas ba ke ko ka sik ki sik sin na ko ja ko ta ha o hi ada na ko ka de ko yan ton ta ha ko ton ta ng to ton di han kain ton di om kain ni hurum ki da kai sin han han ja sik ki education sa da kan ko da ki thani chipe ni hakun khwa ma na education taung nas ngami pe ha hun ton de han top ton ding un stona madre ha mo kose de madre kausen ne hun da kera ko dira do khwa ngami ra utis ngu buchi ku buse
1: ngin kon ngus na aske kadi ngami be pe kaise ke che akha ba sigi sigi nga sa khare gun da kera kero swap tabi khaga sen khai ga akha sigi o ne sa ngin si ke kai tuni nga sa khaga sen dikin agam sna gun a chi anda ke asira ke ngin aba sida uman ta maskara iyo kadi kariga kum si kuya chitu wa ngu chingia o nisi kari ngarori chit kadi kari gunga kaba se wasa kou nga sa kou kosa se kabi kou nga si ngada gormi umguru kai kuchina nisi nesna tun rakia kwa neska kai kwa ngu isti nedi kwa ngu isti neske ngada se sarari tuwana kankora iyo
0: ara doko ba nga ika samstemra ama ike National Council for Higher Education juga UHI. Namibia University of Science and Technology NASA juga UHI ni ba. Untuk NTA kat National Training Authority sa. Nipta umdik sa nami hunki ngawa juga rung kuwa huna. Aikam sekira wanga. Habis teng aikam sang wanga sokha ike kari aikam sa aihang kaiba at kumsi. Kadma kong tu hura kaitu

0: community hour ting answer saku aroma kuma tsare uhasi ai disakuba manatsiza go Friday sikose DCE sikwasa go disicwing ai sikose kaisamis ai kuma tabane. Community hour ting answer saku aroma kuma tsare uhasi ai disakuba manatsiza go Friday sikose DCE sikwasa go disicwing ai sikose kaisamis ai kuma tabane.
1: Thank you for your time. I don't care how much you ask me to ask this is a house. I'm ready again. Who asked me to ask you? I'm going to ask you. Neden start to ask. I see that. Thank you for more. The work is almost done. But mire, the card is coming. I'm going to ask you to go. Think how you can come. I'm going to ask you to come. I'm going to ask you. The card is next. I'm sorry. I'm not seeing. I'm going to ask you to come. How say it? Kaiser. In who asked me to ask you to get. The card is coming. Naba. Noba ochibarango azahudi gurisa abdixen abase bhakuru tshuyuba ne ba khabang khon ukho qubishna kwa waqise anetest nasina dan khomiba ha qauna na qauna ndira may seske ngasa se ibethi qhayit ma e qhayi ke khabe nsisa twaro go tdegira mimi ka e qhayi ke go twaro tsike xa ibethi tikiren khamisen kemitsin khamisen ban arma ya qhayi e wand tamsa a ngaira ngaira nga qhare qhizana go ngai tamsa tsi tsi e ke dok qhayi ya qhayi tira kira qom khabe khabe dok mun ngai seni ha hukan o apchin nganu ti ma sita o bo sen tama da ha se qhara qhara sens a khuye ao dira ro go ba mire tsi a qom qare qain khaun abadan ra uma se qhisa sara disa kupna ida ki qaw dun haru kuru tsin oro inganira ai qom tsi nga ba khu ida kinira khadi qaisas Fortune Boys mafuilas nga sanira unwa amse nga ske FNB sichaba khusa nga di e andi kasa siku titmaske yo personal details titaka miswa beng andi kasa siku ngaka kadi abon abos di season khasip di saugup inga kadi FNB sichara tani karu titmaske yo nira tani karu ese ama kasa siro banira maada se iske nga asa huka haruku kaigu haruku kaigu tsi waba digi indi ama aroma waba di kain kain si subu subu aroma khuru narati si sao ko narak kha u asken siza an apon apodi in apon apodi nga dinga u ha chaup nga sina sa se jpf sin ginga in asti apon apodi sao ko kha kya nga nga nga sthas kha seske fnb marison guys nga sina asti and di gaza se ko khoen cucube khoen se kharin kharo ko gudin nga na apon apodi sin kha sip nga khanira nga nga se ke ona ke nga sthama gaza se bani mada se coins mafuila sanira ungam se abakho wachithira manxwa ngwaron ngaro nanqwako si aqun ayrika sora disakuban amqam si mwana usi anida sganira khome bay singapkinxa ebe nebakho enqaqadani hause icawuba ngapke enqaqa idani nebakho hause icawuba sina kira qomqa anqaw apnira ungusa khaisam enqaw apnira ungusa khaisara kira qom khabe khreda ngharoku ngeda komise ngharoku tsin oronqa aiku
2: Oda bisti tuli di tong uising ang di pyogo wakri. Tam dising onang asa hu tam dising aning as twesaup. Tam adisik tam dising aning ang ikurip diskosi sida. Oda bisti tam tam sing hurung kap taba. Korong e oda bisti tuli di tong uising ang di aroma. Abosang husang kasip om kainsa kaba ui ui. Di ay kain am snagang haure. Kawiris ay hanuga sising am. Taung ui ang kang hong are. Hu om kains. Haring ngob taung ui de. Kain ama sing wang am sa ui tsumak trikori sende hong are. Sa kaung umi sa soa sa hobis aroma gaunda utale ba kainga ngani hu tam ngona haga kainga tam tam kumas ay kamiba damas kayo email sa uk@iway.na iskasire o davis titori di kaung umi sing audib tam adisi tam disinganing ang ikurib dib abosang husong kasip om kains audib rang hawa tang wang kaisin.

0: update tsa seng ha cell phone number and email address and gore ka go lentsha.
1: Kwaisa smafuila chile mkore nedisi nkase kunga ida gengiswa kukahao buru kase klara sasti narahi sase da ngisi aeba ang uman ay nedisa kubani nga nga kaisa o marida ntida amao da maskeo customer ta sing an hei nebke a nga ay maskeo nebke nghanung ay da FNB sani kukha si ating andi kasa sipsit maskeo di personal details nga nga nga update sa iba.
0: Okay, so kaya yo so wada ang kanser kaya yam ko na social media piha me. Si social media pa kaya ng radio sa rata. O fikie kurant nang sana so FNB sa diske FNB sa general call out dera di kurant ang social media ang kinsa Facebook ang si horaga hon TikTok ang si horaga hon ay si kurant ang si radio sa nasa kaya FNB sa si kuna ni bell si ni email de uwa kuna ni email si SMS sa tanong pati ni ni kaka ipetual sa informasi ate sa si de kinsa ba ha ngatira ni si sitan wasa mi se geno at email address ni ke ha me email prefer ni ko private bank at dramo ko na ha si email address na wala ni ko want email address na wap ma o ke ngabas na email address ha na KYC compliance@fnbnamibia.com.na dramisa so ngaba ho ke ngin ko na email sa ni ho so nga tsisa ho ke email sa ka ho nkhona ni nqanqa ke ama fnb sa ho ira ha sa gabe de nga dramise radio ka sna ra ti newspaper go tsi ho ra ka social media tsna de ke nga ho na ra seng e fnb sa se.
1: So qhe tsu za ke nga nqwa rona di tsi ga di e si sin are ba ni ra ma. Nga ngata ke ra o si fortune ngabai ke khadi subu tauku ego ain ama on sit maskeo customer nan ndi and the casa si gunga ka abun abo khatit maskeo update kha ka ha ya ya kha tsa se a mari song ka sa anu ka sa ka ne ka tsa se ma tau ka tsi mari a si sen kha
0: so and that is the FNB sa leading innovative bank director ya me kuro se suka FNB sa e wallet and ticket tswa tswa tshi no bank na ke tswa tswa tshi da ne sa nkantla mo ka e tshi covid and tshi horela go nka gona ke khatla yo se ke FNB sa khona ka o tshat mani a bi a itse matrisa a me tshi ne ka gola in kunga ga masa ga be ka hora ka gona re diski ngabe ke FNB online banking tia go sa ha connect ni ka sa ntse profiling so wa go we ke FNB online banking ke ngwa tma ga be ngwa go nka ke khona profiling ya ka tshi ke profiling nan ka ground ke profile ga ni dire ke matin isa tin matin na information se changea o ni xa bisene ke no FNB app ti ani phone go deke app na wa me ne kamna kama of no go bena re cell phone credit nan kama ti drahing tsa ga ba sene ke profiler ga ba sene ke khona ni tsa na update information tsa ga ba tsa update kha ya maska iyo ke cell phone banking ya and wa mene star 3 ha ka tsaina star nna tsamtsui hyphen tira track khusa nga ba sna de ke ka tla tsela ke nga informasi tsena sia nga ba change ka nga go nwa ke sa we kha o da sida di KYC informasi update se nwa kha
1: so nga go ke subu tso go ya in ama on FNB tsena assist u kha ka
0: ama se
1: nga iro di go tswa tswa mkuru kuru nga di ntwa ga tsa go nga in khona nga ndi marina ra wa nga kha is kha sina go tswa kha tsi nga di cyber security nga i di sin kha si go nga ka tsa icenga kha tsa se eng hansen aina hat maske yung ama ona tsa se ne di ne sin kha si maske ne sa go kha du an habeng a ipna eng hansen kha sin ne se ha o kha ama khuwe kha go ne maske yung ne sin ne han kha ga tsa go rut mai ne di tsa se ne sin eng hansen aina hana
0: ama singing hathi ngai the guest song uba ama fraud star dira mi khu kgeng sa khona ra khami phone go tsi khona ra mi ka bank sa go dira ntwa di ka bela tsho go sna le tsheka a ona le mi baske bank ke ta tsna sa sa khami tsi sa personal le reading ke di information ding di de khami a go tsada di khona ra ho ba ke re ne number nam ka ntse ga go ping na kanta so bank ke go ka tsena nga go na ding di de ga be ske bank sa sa to tsantsi ne ka personal le information ya ntse ne o ke sa id sa update o tsno go rekhe address tsa ha go re ga tsa how of this is actually not meeting police class station of the minister of works kaske e ame nga so information update ga go ske bank sa sa doni kham ga be tate sna sida sida di bank reckoning number tsi marintsi gore ka gona ding tsalo matate kham di de ga sa re ke to go bana anka
1: amga kumda so ba e o si fortune chire imkore khuwi wa ke ka aromai tsing embassy ne unha nga nga tsit maske yin ra an sa nyu ye is ai ama di go se yang hang ha sa ama o da se tsit maske yin ama o ni ne di e and di ga tsa se kung and di tsa se kung nga ne update se isa FNB ka
0: so FNB ke ne da gromi se isna ra ka o tsha he ya me of Namibia public bank ha in me is me recall last name comply ka on the say fortunes ne mafilasa ama fortune mafilasa ne

0: ID number cha amanzi ayikamsi fortunes raha ama fortunes a FNB strategy no fortunes the ministry of works is right then ngakho la ke sida dipa ibanks na FNB sara qa u khaba sida thinke inspections na raha nje xa ngithi that again ne sara qa u cha ida an ama customer yasa ida customers that is ka protect cha on the say ne cell phone number sina kone a update ama fortunes sa phone number sa o fortunes a nqiya number sa fike onqama ke cha cha sa sida customer ta this is ka tino number sa ka ka u that MPC sithi nqiya number sa ka ho banks aba wa chithi banks ami kwa sa FNB tino number sa ke sa to puro se maye banke ta kri ke ngeta ke tshoma monga se near direct number manga se ke ka o de ke nqiya number sa unwa di ikutane fraud ta kuneka sang o no tsoro number sa kuka sika optelo sa banking information ha ka change ka kanda se ikukho ka cell phone nqa sina nqa nqa ri di go nqa nqa ra di nqa ke ke isi ya qha qha sa bank sa song sti qha ba sida di customer na song qha roma
1: I do.
0: Yo muriro kuke ha tsara maita ha ka si nga ntwa ka tsotsi tlan ka bona khuna ka diota ni nga nguri ka dike nga ali dike nga nguri dara utsara tsika tsoi khuna tsapane ni ke banske hora ka customer na ke brene ka kromise ka bata ka wa ro ma customer lo ntini se social media bi hapa of nsi ngati kuranta committee of radio sa ngati de tsi ko nga nusa korong abi of ngati sna ga be ke FNB sa tsaba no contact center no mashina u hame ko a tsami khaza in tsaba ding ka on this day idi ko ipang sike ko pel de ho yo ama ko iko yeti o de ngisi nga no mashina a ma cha sa du di ma am cha o de dual in ko ntsi nga anqa cha cha sa
1: hen ka no ma cha
0: ma okay o no mashike khinga nga ni tsui
1: Some quese,
0: Say thank you. I could do a case technique and who's a gong. Oh, I call it a cabani full cup of ske. Did you get ticketing anka? FNP ske, who casting an effigan, who's the meter who calls like in Abin Kun and Musica, the Kosis and Kong County, who could get what Hatasin's Kasman is that who's them Kunarangua, Namakova Kukame. Habitamiske, FNP ske, that is Tina. Three quits not built, he didn't build him, but today. Reckoning numbers of Matre, Pansa, Marin Granarica of Nadia Hutsna, or the Ninkanka, quick capelty, even with a hooker, so near Granquasting, no, no, we have points Naraka, and it's million papers in the Karakana, Timio, the Kakwata Snataka standards is on Kabaku, Pelta and Rata. Now, fortune must feel as FNB Sabatakras and the habited maske, quick FNB think it's a top bill, see Saturday Bank, reckoning number, didn't mean Saturday Pin, didn't mean Nadin, even as the Hunas FNB Sato Pelts in the game, KYC updates Medicate, which is. Saduti aidisa no khrefe saduti sa fono mo sa re geno tlo le address ra ha tla di tsuke FNB sa ntse go habeta ke tsena sa di marine tsa ha hoe ding di tsene tsa sa to ga ba nka nka ba dare as a please
1: Chem cha ba a tswa sa nna o ka ro re tse e mwa ba go ntsam ntsam re
0: thank you kay ayos
1: e kwa sa du cha ba nna o ka ro re
0: Okay, my class kept hanging on to it. Some quizzes. Diha, I mean, ask a contact sender to Nomesa. Hanging on to it. Some quizzes. Skin on Nomesa.
1: Ausi Fortune, I don't know about Kaysakan Gun, Stimirin, Ivan, among Wing, having Abahuti, Lady E. Kaising hang hasa rosa down si kadi ko sa FNB sa ting ko abadera season ukun kana kayuba sa si komtare down ko ng usi ni down ang wasa season aribanes na makisa.
0: Kay ayos ko at kadra upo to si down si nuana kay ayos.
1: Sa dukay sa tesa umare.
0: Thank you.
1: Ya kau do ngaske kwaisas a fortune boys mafuila sa FNB si KYC up ngap ken si sa marisi kava deep ding up kava hu is kadi season kasi kudi kai kui aus ase kahati kadi kaising hanghasa ng apuga ama bisna dage ngam

Marin ngari si marin nadaran wan nga si ira marin gomaba ikhai sadaran u ngari tai sin dikira ha chi ki ama bisna khoina ra khami nga thwa ga chau gunga fnb sara season ba chit maskyu mari song kai dera season ba fnb tuit maskai khabe mari song kai dera season ba kemiti sen sin nas kuro usi fochen sammi kama a nghu stem gun nga uga technology ki ge ha chi ige a tom ga khara khara chi khuan china kaise subusira ho be he o ngari nghu stem ro gun nga kaise chabi chau huri ko baba ran khwa se a di sen maskyu tomanga in di tomga chi khami chi chi e a ode ge ma bangsa khura khami chi chi sa maris kiran ngari taut maskyu de gune ba a marisa sta a temper e khu ngai ko kho khai khu ge sa bangri ga nang no sa ma dare cha pan kha chi da gin as a lingro bani si ba chi o chi ngari lingro bani tai ngari khuro ron kira ha di da chin ge ge ngari e a khuro inga ge kharu e chi ambar ambar ambar dira mi khun khama ke an a khau ge kha ngas na khabe da ge kaisi ge khai ban khai se e kaisi da ge ge khai ban khai se lagi ngai gimi nga khoi sa gimi ba a ne ba dang ang abai sa tsang nga khuna tora ku di di tsidani si a nga upta ba dani si tsi nga upna si kana ka di di gemi oge no ni system is cup system tsi nga nga ba di kai di nga au tsi nga ding hwa ga khun gira e se gyang ha ba sa mo di dani ne a snes na go sa se fnb sa rasis nu khun fnb banks mari song ta sa rasis nu khoda nga dani sa da di personal details and nga na update se khaisa nga gros ni e tsau ku nga ka saure e nga gro mi tsau ku nga ka sau tsi nga email address te ma ha khoda aroma ge email address nga yatsni tsase nga di email sa khon wa khusa kyc-compliance@fnbnamibia.com.nad ha se mi go nga email sa khutska nga email address sa khutska email a khon wa sa andi qasa sib ngaba si qain qai red maska iyo update ready hai o iske nga san khanu email address ti go me kyc-compliance@fnbnamibia.com.na adiske na email address ha se kra ning esa season uchi sara de marin ia da kaise kom sira ho pen kom sida ama besna hobu ba tira ho chi saung da ga ding ai marin chi saung sing ai ba sen sta marin saung ka ding na ta marin yang hwa gao kau ku khan hwa gao diaun kha ran ngaring u yang nana khau ba chi saung ba sen aroma ni di in a decision ure chi ai ai nai ai sara decision areba mare di guda ro khoba ngaba mire chira ge sikai kan kan sti process fortune ma fu last ta mire fnb tsaba khos ke ngasa ngam di si khosen a hain gira tauma ngas ke kun ai jain asa kran din oro nga ai ko asidra o tri khuyen

0: community hour ding answer saku aroma kuma kare ungasi ai disakuba mana tsizaku Friday tsikose DCE squad zaku disicwing ai tsikose kaisamis ai kuma tabare
1: Kamdisi akanqa hayinkira qoma ngasike icwing ai engqasa chida manqwa ngwarona ngwa kore banqa ngasise raman wanqwarona ngware hundi si kuing a namubia nge tlang usta sa it Afrika bahuko wa chay ngabay mkhanuba. Adi si was di si sin khasip nga bang hong an ia komta ka ma si gang ang hup ngarang uan. Aroma gin an ush kauta di kira nguri.

hugatsta sats qaw atitsta hi hi nesigi nesihuna ni idi qaw inqayi a khabi sanqayiba urebe kusenri satsina ngosenri ama ngqhumisada nedangqaba ho inqaroma ngqhumisada nedra qanqa qaw dawdi inqaroma ti ebe ama dinsenri its sanqayiba uri sanqayiba ha ti elopting aptsina uri necam aygats tsawnqaw haze satsding khabu dicha aisqaqunguri khabe ta khabunguri ta khabun usara gin khabu qara qayihuna danisinqa tsida mut us osedani mise amtao amdi khastina qanguya tsabikhwela namnqa wige ayiqunga sadagi namnqa ukhada kanqwa ngcini ncana ayiqunga khweni khadara nqwa tsabikhweni khadara nqwa amkhweda khadara nqwa tawam ditsin sarang undiqide makho iwe inqonza ungasin nqwa sahu yauda sadan khumisen rida ta khabun ta nesitsa musen qobhan qaromai hasi sats hani ayiqunga ubasina nqhabus nekhweke iqawda gesira tira nqa iqusa musenri tap ni sitstan harunga masip netsa nesi hong anetsa nesi ko sensitsta sata hi didage ibe sa qikhweda didage madi in wangara ge ngura ge ditsta mi mi sna ne outsta mo hundis netsko qom qom snetsta mo hundis netsta hong a hong a dinesi ya masip khan aruma yade satni hanin ibdi kwet sata i qautsta se itsnasa umsense i qado gera ga wigin nedi i masiku qa usendra ga huga satni umsen Satsni nesi ebesa habu satsni wow titsni satsa huga tura bang wangane habo ditsixhore kuti diragira nidi ikwege iqautsiragira madisi ma qautsi timunana iphinga saragira qaisa khoida ditsni mi sei mi snasa ning haitsi qiqiga ikikwa masiga ebeha Simasin gehandau sats qani ncomka ainga kwa hatma masin gehandau hukan masidin una huyao ma qhaisits mama ma qhus its masats nin uze ni qan matika khabe satsa sats nga qana ka net qhabosa nwa qara bazenza satsa net nga bielsa nwa bazenza didage sira ne sipka masiba ne di i khabera taisor khweke qau didage madi mutsini madi dage didatsna habab osesira un khweke ini da didage sa kaise qai khuna ne sin nga khweda didage qai mun iba ubasna khweda ditsni mi mai bazenz krau Tsitsi ne di qhabosa e ho maskrau oige hukasina masi i ne taitswi khai huga hai wa satsa tsabi ho didi kire masi ba hong are kire kharunga re huna tsungre ai amai hong are its are khabe ta nga khue ke i qauts ta khoi nga i ngumsen ta nga ts wan haboros i ngumsen ta nga habosan amahu kaise a subu hu kapta ha ta o masi ba ha tsi no ngisa its ni swa its na matsi dimai khabe ta nesira musen nesira qausen khui qao ai besa ha ni se khwe ngats mumai ba sena nga tsatsa didagi nidi i dare khwedi mumai ba sena nga khabos nga khwe sa ntam ing up di sei tang unsenre tang unsen itang amahu nesi amasi ro iqao ta ngadi i qeng habosa amahu hu kai masi ha ha tamatsi ha ha ti de khui au de gi nedi i qeng tes ne qwa sne i khas ya da go mais ti da go no qwa ka nqada go habe u hu bu tsang habe i ti da go ne i go tshe qang ayo nesa nesi ya nqa sen o de gi ta satsni nga qhabo ba sentsi satsa si qautsitsa mun uitsa dura bildros nga san amahure nesi amas khang aroma yase mariko masika ke hainai hon atske ga mariko masika ke ngai tain kani tsigira ga mariko masika ke ngai unsen ba khatske ga khabets kum tokh satsa qhabo e ngao that's it nga tsumwe ya khwe nesi ra i khwe aroma amahunqwa ma amsa tamaha habo dige hugasa mari tsina qanta made ngutsi tsina tsamika yidirage netso kungani qum tsirage didasa madisini musen perodi ngara dia tsina ni qaka wa tsuitsirani maditi ngan habo snasa thabo hara habo tsarasi itang amahusi tai tsuika ha khabe kado masin ge qhinda okwa ebesa sada Nisa omkansa qo nisa ngidang ngumisana ngidang anuwa nedi khuige go qoga di khabe ke kwa tsausa ra nga u ga ikwa hara ka nga go tshungutsi a in hansen ditse khonwana kho ese i taran kho go ye ke kai a ama besna satsa masi ba hong asa ai ke de ke komsi watma khabe satsa satsting habos ngats go

Kubir kutsin rat se kang aiting hona sao anida kaba si sara kome se. Ebe dana kaidi hwan didi. Hana tarip ke o mai ke pahu song kasi an ho se ra ha. Haga kai disi sara ngasa. Ham kwen ke petro funds. Di sao guba huko tom dore si ebola skorang ui di diarship nga di ke tam asang araka. Kwang arusin. Sini sini ngon di korang ui ba sao brase. O mai ke mung am au pi yung gana dip ke guwa mi hana kari pra kari sing husong kasip aromang a kose ha ha sa. Tam di si kosing a persen si sen ka kari ting ais ng nubiya se. Ip di kari si kovang is ariga mandak sis ego hai si swap ip ke kana di baguru kalto. Nadin wasang ngami beb hana kari mang ui kasip na hap. Koro ke di si sakut kaisa ke di si hektar nang kane kuri kyang arosin sa. Ina hui ngani ke di si nang wan u Hanuk di trekter di kangas ngong hase. Kanadep kirang aru di sihung a trekker di ke turungas asi sisen uesa. Di sihung a ngariau nagi atai se. Si hang aru ra sisen na tuike di si di si kaisang a namibiep ngong in. Ia ra hung a nganti nga hau na ama se. Ip kirami mai i. Haraka ngagu se tai sera tausen sa. Si ngadi i ain nana kolkam sto sa se ang unin. Distina, nadi ing hana kung ang orusi ra kung nasa sa di. Orusi pa kung ibig mong amabago ming, orusi pa na series kain si nadi. Ikaw ka ka kara ka ngagong orusi pa kung ito'y tengas na gaya di sa di. Ibig arong igwami koro di si hagang a omdike. Pal together sa ukup nga ka ebe kiros talis manas ti aminus ayati twice. Aro ra se nauha omdi. Aisip si talis manus na nokobara omi.

Lisa. Haga ga disi sganqasa qham khona nginesiko sePetro Fund flagship sa ukuba khuto umdore ha. Ayisichaba ihaxaxa sinsichaxa ngqwile qhara kanqaku olithi khasi ngqhare kunqaho siqarama. Neske olithi khasi ngqhuso ngqhasiku engineering e olithi khasi engineering e sa ukugu si technise qhaxa kende qhoxa ha. Petro Fund tsuma sipsi sengqare kuthi ngqhuru ngqhwang are ditana shoki kinjimi pyokomi. Angasa yasa na mebi ya ipting ansena unwa kasa. Kamu adisi kamu disi nganin apkakla sengori. Aramaske Petro Fansen awe khatulke disi student na. Angasi ti wangkobe si sile kakla sengsego unwa yi. Ipkyo kwami na mebi ya pte kami. Ii a amse ngonang wadisi mieter nangka. Rang anga kuyesa okave kwen. Ia niranes isi sena. Ansa unwa se narakau kasa ti. Kavango uri stonga direktir Pondianus Musore pkegome neri director rights ngadi in o aisa tonga sting ha sigu tudi ko khasi ba unwa ka am khasi tonga stiba ai kuran ui ku kwa ngwi ka ha khabe abon abu story aisin satania sa ne kuri ke tuge di sikhasa di sikubing asko toman o aisa tonga stha siga unwana ngadi o aisa tonga sa ku kunqaka kya hwa qai ka tuge di sithi hun school toman tam adisi tam dijikorong at kaklasin gurip na kikong na yain ka. Ipkin arot si Rami, tuga disi tam dijikosin askol toman, ngari ngay disang omkuru kaklakain ang disawgup na kya huay kaisa, nung nasa guwaraga skuwal ka. Ngadi ing ay si kota kasip taong nas tanumasang ang kasarang ang basini, sipki direktira Rami, tam skol ka tuga ni suwap ng ngari ng o ay sa sawguba. Uy ko ang orokuyaw unga sa ti. Busorop kyo kumi, skol toman na o ato. Nari ingan dinahap ang amsa. Nabay ngona skol tuan tuna ni kurip nga kiyang wase. Nawa tanang kawang uidi. Wabade kay nga sara tanaka dike. Kaka kaysa. Oway sa taong nas taong nga aon. Tudiko o nga sip. Nading wabade kay nga ansa uwan. Si ito kawkago. Ay to si hostel si kaka nga kubididigo. Sinakota ha. Taasip. Kaka sin ukun ngubo sigo. Si kakun ngubo sip. Yanda skol tuana. Skol kutlang nabab sina. Saduging huwana kaysa mes eratang hao. Ebolang aip korang uidi Democratic Republic of Congo diarship na dike tam ara ikun arusin hau tuwele si chobus tira. Huwasip urusip di nguitas kegwami nesia uang tau di. Warakan hogu ne tam ara ngagyang ang uyegu. Nianias ituri saku has. Saku kya kaha uwe sirang hai. Habay noko bang ang kriga niring adi. Nading aromara di yesa. Ning aip korang uidike bundubugios. Nasa huha. Sini sisa koro kongob ting ade. Tata ha. Ning aip ke kaidi si ting naha kona aing was as. Ituris no abaskivus ti kabaga skivus tis ng naike atam. Di arsip ting hanukira mi kumap abong abosa ebolas ting hoku. Ning hup naha kutun wadisi kaisa ke disi hundis ngonang as. Koseguan arusinsa. Nani ke disi hundisi tam a kumap ting ogutha. Oxford Universitetske turo koi sipti kakhaide. Ngadi buntu biyoka ebolang aip aromarang ay. Ia koutsadi ning aip korang uide kokamstide diar sipti ugandap nga a sising amkase. Brasilia Presidente Luis Inacio Lula da Silva ke US President Donald Trump Strait of Hormuz nasa ukonist aromarang habing minta. Si tam disi persen ku di kan tan tau ga ngabu harus aroma kubi aisting aroma lulap kini kovang uisen de trambi di social media kwa ai ai koroti US di kai tu ya neng hupting hanuma Strait of Hormuz disa kais dis ama koroti na iara tam disi persen ku ngaka abu sasip aroma kubi ai maris asik kau kaba Brazili presidenti kini ngumitas tam huring ui ku aira dihe anto kutiba ngora sasi para kumangas asira tarang a ipkirang aro ngay disa damay hasa koe ini oap sitimas kiyo kain dama isika mari kurus aroma nauhan di mang uipay sisin usa di lulap kita isa si ngadi korasang husong kasip di sisin uip US ka koda nasang ngawago di dip ay di ay uwa barang au matau bing hube si kama sasi ba ang nasik anto ku naka a kaitu takis wakuro ngay tau si. Trambi di kaitu iske kutsa ding hanu si sekuang an-an.
xaba ingxina United States ka hang aw aw ayin asira qara nqa ya International Criminal Court ICC phakwa man uyiqala ku ay President Donald Trump tsina wa US di maisan ay xose ayinqa kan President George Bushi ke ka xose ICC's taiba uqa utsinqana xa de America bdingqhunqa in IDs ama ma hetirisa qosa se torusim apti maisan ay readers kon gene kuripna Trump di kai twist na khadi ICC's di maisan agu hade wakan ay di qotsadi ipsit masken ipti maisana US di torositan harun aroma eriam khase usa khaisti de raman wa security voting up maisai ia kho wasat masken I eating owns sausa sigurung hwa yegwami khora sa qauku nganqa inqwidi ICC sidi ngaka hasa ia ngaristi khadi visa di qai was ai khasi qai tsina qadi ingqupa ICC sakuni rekai wasinqesna khotasa ICC ski qam odi sitsi qam ikuripna wan hobesin huwa sibhage a nuvihe nadi in toro sikhabadigu kai kwa qam widi sikhwe sipqagu ha khabadigu aku anaqande niradise United States ke qadi ngqa khipti anida made hai ting ams ai qam qam sin thurun din ngaka ngamana serdino balotip ke Namibia pnansa kotan in ngayisa si waragang ay si batani, kleska ustam o disitam disinganin a Commonwealth ngungu di kanta tanadana swap ay. Ipking hanu si tavi ting nahus, ning nanstis, iya Britannia tabi komisis tawa arigam mandak sis ego hais tawa kurong hawa. Tam disinganang a Namibia di kowe aun. Nan genin huba karagang ngago tam tam sing hurung harigu, iya tsaan ngungus, omkams, kowe ngungu di, para, akwe ngungu di tsi gymnastik e kota nganira sing ngung kaiba. Nadi Britannia tabi komisare si Nail Bradley ke nidin ngansang iya aitsama ngonang wadi si kowe aun. Hundi si agang ang aide huhana Scotland nga si haus aroma kain kaba kuru koreba. Tam disin ngonang as kwe sabdi sa hongon as out kamutap. Tam wadi si tam disin nganing apko si ha ngungu di nga. Bradley ke guami maato tube koi wai. Kangade, haba hasa, naba ingan hunin uride, hodoma it maskin hunin uride host aroma twis ose, o havi turia konga katibasins aroma. Sining honarang amuse, ana karibke, a tose, o maike karib tosong kasib aromani haha, hagake disis hangasa, kam quinke, petro fan flagship sauguba hugotom dore, ebolang aip korang uidi dia ship nadige, asa kam araka, go akorang uisin, wanding ams, sauron aroma kisamis ei. Hakai rekau, tumai tare.

Kuda karuti kore sadadi sagubna nete aroma daina ngwaron hina guru kwasi ngaiba hune ngaiba guri kakana. Ngakon hina bensin mani ngara kon uan ti ngabakura dumdoren kosase ministeri suri kutudiko sip titu ngaron diko kwasi ngabakuge nadi i verification ngabako kwasi ngabakura ay kongse tige neswa ay taisa chanaka aina hase gidi graming. Ngkaira executive directors Rosina Museke Mupo Nenwas graming karaka ngaku kwen kaja se chanaka ay hasa Osa sen oro South Africa abdi and oro South West Africa abdi IDD Damascus oro Namibia abdi togo sun khani dira sisin ungenes ita tai ham. Nin an khabaskin Islamis ke ne di e pensona ra kong wa kontin IDD kanam sin sti kabero tatui a khwame sa se ita isa ti nga di e a kao tari chin nga tin a hong a sa se ita isa aroma sa Yes nga ye koro di sin wa di sisin ha pensona naresna a ta ta sa di gira ha mi se ti inge inan wakoro kapti kong wa di tina ho ma ko ha idira mi se so ap ai ba khu tida no khoba qang thi ko re ni so ela mi se ke botswana tinge ko a qansa di a ma kho tsa di ho sa nga ba qo sa sen am khorasti o snasti ko nang usende ha is aroma maske ko kam is aroma ske nesa di ke ne ba ha mi botswana tinge abena uwa om ka se qarib e tui ke di simel jun liter kudi ha unwe e di am ka khaiba tsa khoba am sna ka khaus aroma di gra mi hem Neskira sa on ngaba is botswana di oli e di ngwe ka sna sa ne qhaisa gro an an se isa le di isa go aroma Haruti daga koso ap ngasinas ke pa ungas di direktiri kabango polis di Bontianus Muzore Tsinge neso ap igromi Obeha ista nedi i ngwikasra disa Iga taisa se tasi ba ta ungas naga kuye sa tin oisa nabale Tuan waga ta ungas karib ega siwe sa hiya taisa kwa ngwidi akha se Khondi ngobusi kwa chan tae ha se iso ap ngahasa digrami he Aso ap ngarani kos kasne je okakarara secondary school di Mr. Ujaha Annual Mathematics ngungudi nga nisop i Vaderberg Junior Secondary School ako a tabako haibako a danse dira nebami eso ap iskenesa.

sida no go ba qharuretse da sa go bungathi gore ha a ngwarona wa ditla mise iswa ba iske nesa thi idani koseka iswa nga snage kwa qhara ka nqa ku nqa khuna ra qungse tickets parliament standing committees ya natural resources up ai nga oasis nga stinge neswa ba ministries main di tsiqa ip distinca goro nqa nqa de wenqa ba I ngobusi ku di masi ku hinya ha ku di qasa sibanira maya sicha isinqa sa goro tause Nesabis King, Rusum Hamasim, Aba the Minister, Squansa, Esbaransi, Luvinda, Snagwan, and Aba Eco, Nesab Ecolorasti, Koran, Missendi, Hia Greg, and Opti Opos, Timna, Home ID, Marigo, and Amkaisa, Tiramisa. Obehaske, Ministers, Luvinda, Sagromin, Tam Naikira, Colerastirake, Negripti, Tamdisitam as two clap this A Opos, Taripna, Noria, and Scoutansa team. Nange ha ana kudano hoba niba karoti kore mabastine ngwarona netikam tesmane kwasin aiba honen aipka kuro nakase. Arutirani koseka I swap ngastina ike ne swap I. Namibia titina ptika ke kaisa se ngadi I Do it be the di sa ding ui nga driver and tihun harip iske ne sang di harugutin up a ne di kwasati m good na maybe up the driver and lana tin up tank or wish aromaske nesa t game di in huan hide go ha e obeha igros ministers poom kainstis coins inge samwanis ti hia chines of a minister sun mejungs chinaptis china koro nga di e hia koro nga topna ne good me the gruding we say swap skenesa laba go tla no go ba kangroti kore ne ba daga ko swap nastine ke a kwetni ko seka e se tharaka nga go qhenga gona ra South Africa nga sna da go swap nastine ke South Africa nga sna ne swap e tung a go wa khangwan what's ka ko ostina ike ne di e nga ka nga khasi go ina ra kong nga sne ke ne si ra ngong

0: Tadi kaca, cira muri, nidi dandin ngas ni, cicis amsai, nidi ingin be dandin ni kau kan seisa. Sago kau ngusa, tadi rose madare.
1: Kai kan kan sida dok mire. Dida di kau ngus ke, dida ke ngai bang am kau ngus ngai ke kai. Dida ke marni mi, di mamas ke kai se ke ngai ngaming ngai sekarang ke kai kai sa. Si di obab cin ke ngai ngaming si ke ngai di dobang ais sahu ke cuaca hui. Oe si dugang ai si nungo o duni family se ameng au koe se amro ini ngai sege ii tits ke ngang usip na kariro tsa inya tske false ngai tsa tsa amai na di tsa ko kabe inya ngai pna ge kai chi ke ngai sa di am sa inga ba ku ge tsa tsa kabe da ge kai kai chini si sa school class ka hao da ge school leading ngai ngang ding

good time. We've had such fun swimming and playing in the sun.

Aga hingira mang ose ingrege garabti angona irsa khusati irage sarati ngang aib kham kwendi mngagwan amtoshian ngaskedira resteni da khasati irage ngarab ngarab ngarab ti ama cucuve qawe wa inqwami qosa se kham kwen ti anogen hina he kham mada khabada dokti da tsina kamara tsansen simutni ngona irigarami onin qama qasen dirami kontina da dokwa ngatsi ma cucukera homa sense iso ap ai ngarab ngarab ngarab ti qemire nikunuga sizena iwe iraha o khabe aiye ha ti dat sindi no ne chav edra sisen khabini cuqaisa ne bakaisa mes ai mai dirami kwentsin khabini a o khabe qama qasen sarutina dan anqatsi ti kwen solai qarun qare di kwentsina da khoba ngarab ti mire dunu sen khaygu ai qam ka khusina da khoba qama qasen kwen ngari i aguha hoy ha kwen o ha bra qama qasen ngontsina da khoba aqa u sicuba qhore ba tsi aqama qasen dira sa pe qhawo da kya cuba da kya tsi ke sa mo si sa rutina ha ba di qira mi npc plus ngi ga ha tsi ye sa ra request na ngoga ting ho khoga khora qama qasen tsi ga ngqa gra qara ka go se ira qara se da ngqa cha bisna mora mera khwenda de mire tsi a tomre ke sa mo sa rutina process as it is one ay ancabi era once isa qane ngira mangqwathi asara ke ma then start tse wasa qara qara sense then start tse sarati qanqa ngara ha mi se ithi ngadi mi se sina curo ngaba gaga se ngoboda de ngale qara qhawo se ise da curo kun qana ni u se e qagare madira qosen then start kam gara ba tarin qadura ngaba ngaba sin tsi agaga se ngoboda re do qara qan o itani asadura qan ngoboda re qas nan qhawo se koro kwese ngani qinqa fa ay ngaba qagare nda un kenqai ngani qam hu ay ngaba sina idike ngubu kho yamya na hotla khabe koroga se panqani qinqa pa e turo koro ka ntuna dane u se e tsi dane madira qosen then sa tsika mgara ba ngaba ngoboda di kakasiro di kakase ngoboda dira tsan se dane khause ngaba khuda ne ngai kharing wa ko ne tsi e atarna gi e di amari yang ansa tsa di dane khause ngaba khuda ne sarati go va patina dane uga asaradi goba pnasna ningisa tsi sara goba pangwi khanyi se iswa bisna khare di grasemi oni nga qoqqane sing khawse ingwe ga gersing hona ida digurisa omega jabhane amma es

0: Le nqoba qho uzipolina de redeng an me nqobo da sereke ho da maha khala dana qaru qengarap qengara mi dure shala
1: qengya mi dure
0: qengya saru mire
1: qengya ustes teni ustir diskran wa
0: e ma qaba ruske
1: hande ba nga kam sa ku sa wedo sa futra peao
0: so wedo
1: tanto da khwa ka sa ku kene dra amrona kanu ke toke se khwa ka ka go nga se ke se khwa ka ba dio dage ada ka ba amro kanu di kro nga
0: gan gan
1: sa sar a jang ki seng sa ku to ka ri tira ma se dang mu ba tre
0: e mari di
1: tira ma se a ma se pore skora ka ri tira ma se ka sa dong huru ro ba sere
0: okay
1: Tidak kefrotan, bukis ke kita usah,
0: bukis aku. Bye-bye.
1: Bye-bye.

kaide khu go ba pngarang om khaise khaum kwen sa gupna am are de khu man orang khwan sa tse sa maritsa maba ngani tam tam tam hong pai damaska iyo khamika adan khaum khau dida destiny data khaum kon khwan

Agamnisi kora nga hinda man ase isobe ida karutsi kore nga kredite siya kan as a kwesa optiza mari yang anza tesa mabada nisi is enga sine ike ni itse is enga anza kwena ngai anza kwena

Loko va rhaka ra kharotsi koro or xichina ike Qirela koro qirela koro cam okay ndisithi xhwiza nxakorepti ndithi sadije kanca sixhweza bdise ke Gabriel Gapes ashihepo ndike nxansa e cace uyaxapa ke a umncuni ndikramiyise ndithi urhabe camke ndisithi xhwiza nxakorepti nqanxaba ipke cam ndisinqani ncas xhuxa bdise ndisikwaza ncathi yaka ndisi koro nxanxakorepti ekeanqaye etalis or angwena chari qa iskine zatsi shia bob ke anamibi abdin kaw si qari awndingums and NFU stigere qa ingubu ngubu esti president ke I digine barami isa iti ipke ali I president in karo sa disi kwezen ati kwezen disi koro ngan angkuri baho disi kwezen ati kwezen disi kwezen a angkuri pkose ke a kaitoi digrami isa ingan ngansa gya kaitoi ti ike cabinet sa ngakangcwangcwang andithi kwamqaris ti ministeri ase ndisikoro nca singxonxayise akwaze ndisigweze ndisigweze nca ndisigweze nca tsigweze ndisigweze nca nqinkurifunqaki yamanye xa ise I ndikele baramise ithi ike xanxabesithina xabarhu ngqakangcwa ministeri nqokwangqosi ngxoku ndidip ase cam okake DC inkuripnqa ke amainkqaye ndikramise I xabarhu ike ngqakangcwa ministeri xabo sasip tsi ngqora sasip ti ministries nqa sixake anqa e ndikrami enxipni omncono isikose iskineza ngxaye ke cam okake ndisithi xhiza inkuripnqa. Okay. Noko baragara koro osina ike. Cam oke di sidi sidi si kaya ngkurip di jaga ngas kwe sab di sisne ke ngan sa kai kwe up ti o ben kuri raba ke a medi clinics a private kuri hang a kam stip ngage an omni ngubung ay kaw nga iskene sa di gramie ipke uza kos ka cam disi ngonan as kani disi kwe ati ngonan disi kresan a ikurip ege angay ti ipke disi hagan a kurika sobo sa gire sobo sti ngkaba aup United Nations staff di sa gire ngkaba se I ti ike nebara miye se I ti ipke karakan ngago tike kain a sina ngop ngora sparo magire horus ke ang horus e I tike ne barami ang itin ke namibi abti okan ngose ministeri ase tisi kwa sing ati kwa zati sing ngurip egi amanyi se I United Nations tiwa nga eha ngosti presidenti ase sina ikbegire waba si yiti sikweze nga sikweze nga ngrip nga iske neza si toro minister si ngaro sina agamdi si hong as outcome kap kam nga gidi si kam ngriba ho di sikweze nga stru kap di si kam nga gidi si koro nga ngrip kose iske neza sipke no ho ba agari come up as a sina ke sun first class angari pnaba isina ke a anka isi iti ke nebarami isi I ti ipke ngay tam ake disi ti a disi koro a ngkuri bahu tam ake disi ti disi tam ake disi ti koro ngkuri bahu tam ake disi ti disi koro a ngkuri ti and housing must be covered up as a snake in a button.

0: minister aqwesa Katrina Hanse imarwa sina ke a ayike korotisi akuring tsayiske neza digene bramise I xaba is hanusi xonqo basinqaza president nangulo mpumba isake a president nangulo mpumba fake a ixhakayise sike neza tsaraga ibisinqa camdisi as kamanca aqhwesa bisa ngiyaxoyiqhayise sike neza isike camdisi camca siqhani adishi kwese ncathi nqane lisi unqa ikuringqo hasinqa ke anqaye thi isike ke xonqa awusina xaxa ngisa xonqa awusina isike ke ii dike nebrami enqaba is atsaraha ebst qaronqa ngaristi ncabe manqane sase sithina kire camqwa ke dizi thi haka ngkure ba khusa obosti cicunqansa qwaba sesikinesa chari dimu ncama awusina isike ke ii harta bunga qaroma agadisitisi kurangkuri kose ngaskaw ka iske atong nasti minister asesina ke mainta nabaho iske ke kweses kwesap kang agadisitisi kose ngkuri nga angninka mako ahon asiku nga kutra iske a ngabi khase ho iskaw ka ke a season dike ne barami yeah okay ngai ke ngai goro dagara netis a darina ke ngai darina ke uniti dagara koro ho iske tira qausen se I qile da ko ngai qire wa sina ike disi kwese ngatsi kwese disi ngona qanqa ngure pa sina aturo tara kuretsi tsaro na qhoba sti aba anu sise ke aqhoba amise I netis a like ka dutura se a qompa iskene sa aba ho ike disi kwese ngatsi kwese disi ngona qanqa ngure pa ho ne in aba nqoba nqaba se ke a aqhangu egire may egiya may inqa ithotsa nqa ike ixuro seyike nqanqa padare kodwa ithi xoro na xhoba siba andisi kwezi ncathi kwezi zithi nqona nqa nqure pa dana nqa sika do durast nqa nqa pa yaxhoba ami seyike nqa kuri ba khuya aban awatsatsa ri gira mi se I
1: Nets is a taranage e, ngai kading oa, hamquen aroma, hamquenta, adan haun ai.

Tiramisa. Nga ike NMIC digere kwa ingobu ngube kwa Joseph Gawan Denge Pagia kwa amedi kina bramie ti igene di kwa nganza nga usi avema nganza abitra kasen aroma nakos ngasinqamibe ngiyaqhuba amedeki nabramise thi ikenxi anqanqansa xam aqico awun inanqari itamaski nqaro nqi adanqaro lithi nqanqaqara xhuga nqisin qaro maki aqhuba amese yithi ke nabramise I danqake lithi koro nqinkuri nqa ike Development Bank of Namibia sina Marisi Khan, Nadi, Uro, Tobi Aun, Manegia Man.

0: Kwentina ngawang hauri kai samese.
1: Akoro engira ha ma kause I nga igi koro ish ing a sa ti irege saradi nga utla. Amzu iwa ki ing a ida saradi karuba nga pa saradi tana omi ori omi nga kako ha karu ha I saradi president sa president netumbo nandi indeido skoro nga di I ngukaba aundi kawis nga za koro nete ma inka si I ti ida kwa ka nga uta koro sobe iske saradi ngi sa sip I ing oza hutka wa otsking what stars wa ay ngisakwe sege aqhumisa Christine anqhwaye besanqaba sanadi ngqo.

yaaka do huwa iron kira manwa ngaske akarap dikoro isha khusa ngarira ke sara risa go bara qande coding answer nga netse kam denstag karap ayago amqa sen khoyada qain karap dicui wa nga kaisa mestin kamire sikom kare ai ngwa ngwan udinga ida qain chitwa kha nga chitarin haun abago unwa in khaisa khatasin kha khadi go netse sin ngwan udin wa in khaisa tsida netamir khadi ngaun absara dipnastina qain chitwa kha senira How say e kaisa neske den starts this year can ask choice of tisa ti idage kan stigura me amtasens aroma kaudo karaikyoko e karaikyoko tsikaraiko o kensisa tau ka kon habe e tau ku yoko habe no wara kaundi kada kada no no we tarada tau in auda no kung auda auto nare auda nare dake tau kui an habe tidage le so bai dau bai ha taun wana tengka kha di dami ka ma kha bin tengka esa sin ngora sa dau bai ha sara thore ba e chuon haro se du nira nga du ka ba khain si om di ic wo khazar kom ka sin an ia khadi season ku ka ka un sin ngora sa dau bai ha sara thore ba e ngora sa se du khadi season ku da ba ni si khai sara kom ka e koisa che ge e khain tsi ya ko chang asen asi da ge ko ru ka du ngau asi i da ge ko ru ngau e si da chin ko khari khamin kharu hai state house ta chida gurun ase ngau se ki kain hwai e sara di khoin ka ngadi

oreba nesiqo incamde isinira ngasikoro ncisika unqwasiko banqisiqamike mi nira gawapti ka isip ngabchanira tani qharukha sathichadi nengqhubu sasi ngungxhayiba sichadi nengqhubu timyamncasi ayi ngangqhubunga sinira ncisiqo incamde khanu siqo incamde si unqabase inqhayiba ayi amabesina cabika bahunga chai bara khore ba ka ayi sipting ansa khadira khore ba ka ka wa phasnira dau tau e chika wa phama ka he ngase nesti kuing amde ngan khopna nen khop ti miam ngas ai si dan en kharu khaisa khadira kom kan arish nai ragin ran wasa rose wasa se khon ngame ha se dira ka ona wa sip ap ti sa gup na khadi ne di e oisa tes ngasti arosa ni chayu ban nesti nai is chabi kwaisa chabing khanu sin ngung khai ba aus chabi kwaisa Christine Webes ngasa ngasti kaumai hes ngasti akhasib chit maskin an us akhasiba ida korone tse netse ni asin ngikeme ko hairon tun kharu ngase koro mun khara chi koro ngangwa sen se se ida ge kasi da ge khani I khani ba da ge ke goza wara ga da ge khani ba khop ti tom tom sa siba he khop ti tom tom sa siba me phan wan nin wa di kutara me ban armas kya nga khop me phan wan nin wa chi khop ka na sa chang ai ba hai ngai ngwan wa so sin e khais a ama di kutara me chin ngaba ma di kutara me chin ngaba ma khabe khop kya tom tom sa si ta se sin ang khome ma kama ga tre ida kore marip ta sara risa ku ba ne kara pa e ka usen di da ga mi so pa e di si tun iron kira ma wa koro isha khum Wira genera no ba hardap khari khabahu senior inspector tsikade chief inspector Kevin Langsing ngaba nira unga amse e taba ipti muriro ko tsima siro ko ngakun aroma se ira genera den sakse sa khoya da khari kwa sa actually au khaptina ra khari aun kha technology ipti rostra wa tsinga no ba imuqaru le tsing hwanta na khari kha sara le turon aba nira sin am am am aba ngani skal na hab ki khari khari gun hwandi aba khari ga hunga hwaro na taun na nira mai ai a si ida soro si kam kam sin khurun kha sara din kha aba nira sin am am testing uning hwana au khal chi si kha komi ba tsing bu sin skal na opti marisa ka op nan ande kam kut nas nas sa kaun na nira tsai u ba se e nen os na ike khari nhuru ba si ha nang os nai king hobek type ding huru kura ka ai kono khobas a khoya huru ba si ha chi igem da koron hai ro sim sege hobek type ding huru ku na ku china no khobara ai kong se ike e man ku kara nang unthuru man ku kan nang orang huru ran hai ro suko okay nang we nai ke fran rai ki chi span yep china rang huru span fran regitsi span yepsi ka gineng we khabarang omgo aske dce sisa dce saka dce ngab ene rasing omgo se ike e fran regitsi span yepsi ka web captain huru kura ai kunsa khoya si ke rageti kurisaram edison 2 septi osi destiny sitkamra khadi adin hobe type din huru kun ngaka nira chayu bada se ike e se amka sen komata e komata e khadi ngadin huru kun ngaku china saure ai sing hoi kare re ai ra sau khon ngan nas aroma sina tai khabe kaisa me sak tang hosa se komata e sau china di in huru ku fran re kitsi span yep di kutina neng odisi abe to khoba ngau ba sen chi ka ba sen re kosa sen ngak karun ade ha khon karung ade ha ta aun ia ai sing hwa kare di ngam ai wat ma di wat man ngan ki do khoba kai sa me sa khu ngam ba sen kha sida ne ba kar tanang a si kai adin nga hada ngara tin huga hwa kare sa ai ra ta ba sen e ngara tin hwa kare sa ra ta ba sen sa kho yao ma ka I ngabau ngam ba sen marip neng osin khurup ngaba ne rasi ma se e khaisa se kaisa kya khain chi ta kha ta op khane chesa ne chesti sa go ban ra kai khui e ta kha ta op kha se ngai da go mi se ta op pe ha ko na ngora sa su ne rasi nga ka ubadu wa khain ai khaisa ra kira tom ta e ka ubadu wa khain ai du ngora sa se ne rasi khu ang haro se khaisa uisen I ta op di kara ga ngam ngam se ta op di kara go ai sa ngoi chi khadi ta op di kara go ngora sa se aroma mai san ngan chi na khadi kau ka sing ai ai nui re de gudam mi re khabe tira bin haru kun haru in akore gaul hurup wes aroma chan homisa kaise anga ta shop right am kan ko ku kha baldong trovos nik nak si ai pepsi combo sa koro disi koro a dollar ku ai hoba sen damaska iyo coca cola
Kombos.

0: yakna ro khira ngari khoware disikho seng a hairon da mang wa ngaske huisha khu ai garap dikoro isha khusa se ngira koro mi se ira ke chief inspector lang sa kharu bai unwa ne se sai da opti ama su ro ko da opti nuru ro ka ma da khai kom ro ri chin abe ma di se a khoya da ngai garap koi sa chief inspector de mire ngai garap
1: koi sa te chi ngai garap ko
0: ni koi sa chief trikom ne se sai kom unwa ro na ka na mai eng are
1: ya kai ayo twice at ada ada do kharu tsi ai be ne go in ai bat se ko tsa kai se am dinga tsa kana ka khari ora ho ka tui nga tin ngari ya na hana ngari tsini sta ma tsui ba tsini ro ngari sta o kala go tsi go ndisa ra se se o khisa o bi rats ka go o ike o ike tsui tui go ninanda mi mai ninanda di ngari tsini san di ho ka Minister Diba na Kwena Ding on Atamara E. I bet I go see Uoiki Narion Kuinana in the Autos Nango, Kwena Di Ko, Kubu Kubu Go, Singadi, Ramsan Uwa Kaisa, Haran Lakao, Nasan Abat Gira Mukwen Gira, Autos Nandan, Tostina, Gogan, my man, and Oga Unui, Tiguarwana Tanan, and Oga Unui, Ariano, and Aunga Taurogu. Nagu ke tau karaguna ngari abdin eram di tuba atasa tige tige ngari abina aurus ngari ha ka nga khona kubu se un wa o oje oje oje ngadi karabara ngari abai tri wanda ai ku ka khona kho kubu kubu ma audon ai ra khadi kosa se ngari han ai na audu di di kosa se bagi ku ai na opai nu kwensinge kai se kai kho kosa se ngara
2: ba drank high academy ti anse audusa ko mai ti jing na tuwa ni ba ira go audusa ko ru tuwa no i ko ai o sa ko ne anse ti mai ha o rada ko un ti neutral ni mai audus ti na na ira ko ru audus na yan ai ka radi na ka inga ka ti jing na di na di ma si ba anse na ba no ma ka ga no ra u iru na ka ma ho o kai ko ai sina ngari ngaba ka of na stores na bi miri den ma ko ai sina de i ai dma i si bada gira gira unha sa da ngari au da so ngari au around ko at ki khadi mam sa da ma outdoors ngadi sa che a an se ho mai khabe cha cha ngaudus pa chai ha khisa ti ti ti da ka kharu o ji khadi ko ina a da ai nda ha kai da ko in aba o Koha udus tu sa koti ngama borgis. I will stop it. Dira mis tinka de huandama. Nan ki ne kauka hat my ship. Sats me my hat out karaku. I got say oyam de oyams. Nats minister hama meha. Karikinisa so kadi. I hanuk. Nabatan hanasen. Hanuk manai de gunaga da gekato. Naria da seka koka. Tidaje karutra swap academy. Taopta ikara ku nebatski ka udite aiben nam ka wadira nye guje ngainje kwena ngainje kwena nwa ai nga dige taopke ma kuri guaba tuyo kam huru era ngaro aye naske ngain abai go huwe hanut masetun o igira si kabataba si wawa triye si igira ngana taopti didi kuru kau ngap si ngap padmer ngabahan gin hanut

0: kumaha ne go ikeni se ratana ncongcu o ke kini ne ke kuma ya lechte waskiving sa go qetsa waskiving tsani ne go inkuru di ka bigira ne ba tshika o di history bi tinge kurun gire kona nga ba ka history bi tsai amanga ke ha to get up ba go ke nga stre ba qaba go situi so that je nga sa ne try skin a ke au nga go au se dira mi ka bi sina tsa ha tshikira saat kausbu di uka ngabani kawo itma aurusa karu titsu aurusa karu twa odi ke to ke kaba ni sise khubusa ngako cha tinge ngadi khain ayingayi ngayi ke I khaina ha amaka ngwa po kinti ta ukara ke oyame itma I tira uka di ngai karu daga o ngari kini ditina editing ngobusi kucha ha PS anwa khona ngari twa twa PS beginner Tita Kadi for skill in the outdoor dom Krukunas Ningarisada Dizaha. Narito Tatira Tam Chikaunga Tanisan Konaha, Kerang Hasera Tanisan Konishira, Koba Kanchi Omnaha, Kanakan in Narikanidina, Naring Lady Hakunaha, Naring Anna Konaha, Tikuinge Nisisa, Narisna Si. Kai ha kwena ama kai ra ha kon chingin garis na tanaka so ne tui khrupi na da ki tanaka ha ne tra da wa sisen u ko ko un ji ka un chingge chingge ne kone garis na si kai ra ha na principal ding ai kha tri kha ya na sana chingge chingge ne kona u kan rasi ko yo na din na ngari ki ne di kan wa so ai O iki ne kona mo din di doctor n basi kaunti hun kai system han ko ya se nadi da ai sadu sadara no e khaini da ka madi si di ti dara ai ni au doi ka tai kha na I kan ti to at madi otska sata na rin ana ta a ne khwepti ma si ba sats ku trio otsi sata ku ti ha sara nga ko iskrao otski sata nga abi Hawapun orang karuma bandar nak ikut cina cikin hari baru mana. Sekiranya kau baca kau nida kau pernah na adwas kau kadai gramu ni baca pereru itu di tip kostos kalau konsna na aku apa sekarang kau rasa awak gay. Sehi masih kadai je tau bayi birang umah demi tak gini an wau do di tau bi hari je hanun usip na hari aku ini kan season uwe dema. Tinggal sekarang ever since ke Saat nera tau basisen utskini kai se kai orisa kau kasi ba uma it na ukwetina kai tingarisa sna ankati nari unu ba kai ita sako muka ukhabeta kikadi na kai zadra koko unhuatma saadu hina an principal di khruf na handu nari ause du tina du saadu di kasi ka du kasi mung an hee ne hui jedida ne eka problem na chadi o hui ba umare Na kuna tika diiti wiba unwad mei otiki kumwap kaw kaa tui kira nisisa sata nisisa sige di furslah kuka ministeri ka nga di kanisa kwa iti taobakura unwae vanda nisisa tiki hile ka chandi katinu wakabe kaira ha ti kaira tika otikira si kaa ayis kaw kaa hasipu wakun ina kin ayin gira ubu kaw ti kin akun ka sa ti hai se huwe kumai nga go ha urusi na tikira ni go ha dim ama automatically ti ni go ha urusa hin awa dim ti sina ra ka ti ge nga dim aroma di tuke praktika e gara ha sa kaisi ti sa ha nga ai ma si tin khara aroma se dimida ge go sa se ne te dran hua ski nga ri au ku di khasi e kha da giran hua dimit ka sa tan ko se ka tin nga a sa khasi ge Net uang ngari kini zahabe in huda 100 kilometer piramie aichi ngati ke nade spasi lesinsi zahabe no ngari ma tich ani hatsa tai in huda bitkun kaba 100 kilometer per ir ngari ba habe huda bitan uipsi ngudi china sisen ai kau ti satsni ngahu ikai ai trais kuski lekrio ti kuas kutrio ang auchi ngana ngan ansting kasi bas umat mayat kiran huda bin abati 100 kilometer per ir ngari kumapti kara para mi khuya kondisi ti ta kondisi ti sa khasi ti na gore Nada tenje ni si ne chatura ngari chatura kwena driving school guba si ti na tor kuna ngari mau ti nga se star ti tirpa di ti lesen di sa hotwa tira honor tona tau binga ba tira honor kuda binga ba onki nga kuna sa kasi kwa arusa si karamai ti timi lesen di sa tuko hotwa onki nga ba sin man ngari kata di sa ene amskini si san kung it ase ngora sa si ba ti sa tina sa chaba ku uma amsa timi tskini sa churu dau ti sa chamu dau ba ngari kha koi ngai kha ngowe ha se ni ngari I nga koi sa nga ka ha kwa nga sa si ron nga na nga ba kau nga ko kau ina kai unu ba ti I sa ngari kha si ti dura si ti ansa osta kai o kai didai be mire kwa sa ti kau
1: Chief nga nga kom nga ba nga ngari tsoku tsi a ngari khane di tsika ha khonda ba ha ba ai ipke chief a ne ba go me ka nginga o do ngari a ndan omga a un o do sa khu tsit maske tswa na tana din ho nga ka hindo nga o tsoku a istina a chief a ka tsa tsa tsa re go ring ha ba ban monster a ngai a khonda nga o khunan tan nga o ai tsa sin sin urin maske nga o nan ga o do ni nga o khabe a ngan aba tsau tsoru what made it maske yung sin nga ra ibetsi a taup amka ka ukhoin assistimising nga utau a kemi itopna ranga a khaisa rang kharas a khoyao garo china tsa khare tsa seng si kara ku tsi tsauna ha si nga sna ka nga ngam mai khona tsa seng si khara ka wa kha maske madi ha
0: eh goa sa tsi web king nga ngano tsi taup kara ka tui chuke kan tsi khun ha tsi ai ke khwa no tsi ke kira mang a swa sa kha khrona khona mai a kore ni tsi ka go ye auto spots kan ngao ni si sa plasta tsa itimetsi go ne ba khora ai ba tsa si seng a bitwa ru na pal ron tsi ka I play na ha tsi ni ta sa auto stick twist sta to a pa ye ai tsa bi kharu di de kha be ke kha tsa ka tsu I go ma tsaisa medre tsina a mang wa ro ka mam sa se tsi ke ngam go nga nga sa ti sa tsu kho ba mo e gore ngam go nga ka I ditse ka ne nga kha ngao go I nga I ke ni ter de tsa kho ba a wa ma originitate yetsuko qhaba nqa o nqa qhaba nqasa nqa otsiki abnormal senqa uka ti tuisi nadra academies ke nqa o stididi nqa ay nje khona nqa unqatma nqa o staff rax tingira papal sa audus di maditane mi balance sa tskani toye frax nqa o skra o iki toye frax aqa ne ba ike nka tshuke kana autos di khabusa se khon aro ma ma ne auto khasi bi tshira sa tsa a ke di da geleng cruise ra ngari ya dimi tshe trali sa mai tshe ko sogor aro ka ko nqa tshe ne sogor aro ka ko pa ka nqa uru nga nga ni dira mi ya sogor tshe ka ya ka ba tshe ko kini sa tang ko ko nqa ba nqa tsa nqa me bera drama o ike ni sa ne frax nets nga wa sa to e frax tma tiske ne frax sa kreveti kharan hai ka sa sa sabusen kmis kira frax sa I otaira nga ba I otske sa sa auto ke kausen tma sa du nga we ha du kira auto ba nga tau banda auto ko sabi du kha sabu du kha ka du kira ngensen khas khas ai ke leven de frax kin nga sa ko nga we hana parte natska ngadi se ale tsabusina ngao khabe ke parte ba koma ba ngao tsko tsam khaka sona go ka ska khabe nugu a isobuti ke nugu e tsabise ha khum ka soro tsara go khombi nga khum ke tsabise ha tinge nga khuna sa tska ngensen o nga tska uspudi ai nga natrali di tiendra nga usenti ke nga tsa uruba opta tainga we ora tainga we se ale sa tske kam tsi petrol tsi khuna tska ngao auto tsna sina ningan Marit tanglen ti marit taskir lek aun au ti ma kha kha taskir lek trai kau sina I ta nga fra sa aurusa tau ama naskin ni sina sa ti koenda isin ara o au kha ba kmite kiran hwa timi du kinin hun du ka ti nga khuruna diunu ta ne lokas ja khuna lokas ka dura toi ai ai he ne tau ke kai sin ma kha timi ti kai tau kan ka bare madi dura timi ngwe so abantu khona ayibe ni ningani ba khona u blocks ka kudra to etimida ne khona ne ya kha kweni khoma ibaye of ne kamaru kanini ne khona ne di ku khoyinta ibe ngati mithi khune nkunqa unsina tight mara I Titchy, cow got chinisako, ice cast and now, titchy got TV sako now, titchy.

0: nzisa go karuba kunqaba otshikela karuba tshikunqawo o nqakoba karuba khanqoma ingai tshike niditshinqawa nqawa kaida butshikunqawa isinqawa nzisa tshikumra dorp omngari nqame tshina u blocks basicawo nzisa dakuntor nqana nqari sara kai timitira formayo oike satsinqa dorp nqa sesta o fierda sikawiha loriba satsha kunqaku tshike ne loriba nqanqwa kwapcha nikaro bukani sakho qhomo ihaba ukwapta cabisi lege nqanqawo ora u tshike nqa ka wabanqa karo ba u sakho dai ne box nqa kaid masina makho ukuthi u tshira xuye tshike nqa madraba sakho ra xuye tshike tere ko sinqa e o ke nqa di aro sa siba ma timida kini khuna dra nqa u tsosa ntsi khuna dra u tsosa nqa u tsosa ni ntsa tsina ri out a inki ne khuno ana ra sing o tshike sa tsara sing nqa bi khakai amagatsikini sahu nqautsa awutshinani qanishi qaye chindi khona abantu kawo awutshina qhanuse ncungcoka nencane inda khona satsha aitima san aitmezi cha awurusa sitqamanye ayibe cuyi for lovers ngaza dakini sada di dawukoi dran wow ngari cha uthixo ngqasinani qaye ngizina dra qharuthi miske khoyi nge qhadi nari ngoya sina siya khonku khani di ko se ko technology ba khona sobu sobu ba da yara tuchin kho siya khona tike kainti speaker se manti a kwa ka tait nga I khasi bina di ya technology ba ba si sino utuma titkira siya khona ko mai tiran kwa e khabetske ne august ne tingi kwa kai radio sa nwa otskin nga tra tlu sa kwa kun kha un kha tika ki kun kha kun kha o ye ko ni sisa ko nga ho ko tame otske stirmi sa khotsi na ritska use sa tsena normal ve sa nga ri se tsa konsentrirse a kamka khaben ke khona nga sa dit ma tiki nga sa un kam tu de shen bu de ki se al ho na tsko nwa kwa ma ta se khristin ging a ba sim duma anu tsa di siyal hona tsongwa kha amsisina bke garaba nga tshin khali ya twe de senda kuke siyal hona ngari tska san oma ho ngare it wa sa pa yere sa urus ai nga ti gira ta ukara pha tsa ukha ho ge da nga u sipna tani sendre ta ba ichi unkwa kura tsa ukunga omkhe ba kura tsa ukunga ne ta ba sisen u nga tno u se twe mira nga u da da ukke nga nga da ga ti da mire kwa sa tsi town
1: amgaqo nkhombraso wa ai chifa ndokoba atairoi ami bada khata o ipti ngora so sepsi khari ta o be ngora so se has khari pai
0: iya hing hung inan tokoba wa tsau kwaita ni sisinu sita

0: tanisen hanuse ti daubin di haskra o ngup tan ka kunska habe nasa sararona ana ti wa amre e ensin di daubi muisa audon badra city o ngaski fendi city karako agu tinge ngaba trailer te au spu sarahi agu kore trailer ti ngadi di document hanu khaisa ni si ke technology ba on bagal si wa khuna kandos pa gini si ba si idema ase ye ke fona u tinga ba na hi ni lesenji ti tsami un a lesenji sa sa screen ka nchira ko chichira mo hi ni abge no gwa ma audos estinga isisus di double gebi disane isisu ba gebe nyumia chichike na di hon sa stinga ra ko chira tu ke ka kon huge anu document na audos unwa tin anu document di sai unware it dawit ka ha o ka hon wana tui ko ba ran ko ase ha last quadrant ever since ki sat thinking lang ka jam sa unwa hanu set ni da we ha ti da we hanu wi ba unwa am kisa tora gu dra ga da ba no kun kas amaka ti dra oni ka kanam dra ba mis ki ni ji sa ba ki ko sa se tu ke ka ro na ra ho ka tari na tin me be na un aris kan aro ma ba ya se o un aris tin ge san white kan hanu ngoku ai audus na kaat ma ingu di ngao o sina ingi ngai tinara on balance rang aroma titke ngadi komset ngao ya sina ngai ngude u kan ngarot man o ai tike ni ngude ne frakti ne teri di vraiveng tin khara kangiroi dimida frakti da kan ngao waroi anpasri ti frakti o sida ka hausna waroi kaba unare I wa tsau go ina balance ha Nasa nje ne dagromik ni ngari agu ina klas di nga tora chasa ku. Ans ti kong na miska ku. Nagu gini, nga ti go haa kwen, gini haa kwen khani kau nga roi. Dimi nje kaisi nga basa ni sisa dara kadi ne public transport nga sina hong ka komsi ke. Ne 7 da gu dupa ske ni sisa. Kwen je watira ngon suburu ije a kong kau ban. Aung shkira ngabu. Habe ije ngari au ti klasip tina. Nang ngap ai a kaise a khokko saro tuke chanda ha ba ji kirasimu ni ne kwepke ngani kan karuwa se kone lesin ji ja ho so ne kwep ji dawi has di khasi tinge nabara au khuru e tsang ga tsai kan ga ti khabetske ne kwep tinge ni mut na ri tso tso khaye ti kini ga u ase ona fanen ho na khama ga tuke chanda ha khabira kan kan nadi tuke kan nan koina taw kara ganda oyamstra taw khungan ka toy khabe taisa uni wanat mara isa timita ngan eram khasi ba taw ngati taw batra tora ku khaisa wa kweda ni ngankan o isisen uri ida tok mire kwaisa tsikam gan stimire kwana
1: chief ara dog ba kaise kai kan kan stimire ai ban amang uchi ne jesti kaise ung ung sa thathan a rodi taun kaisa mistin kha tora ku aroma chida saura ngas ko se kain chi khaisa apti tumire
0: Ya
1: yosti kan ganz konsati. Ya kaudo Chief Inspector Kevin Lengsa hardap khari bahu anes asahu ngari korone chise ngading un usa khakan a de go sase udun ngari auda udun ngari auda ngari khane de unga khoda ngada koro ma se e seske ngasa tidra kom khari kaudna khan ai di khara koro ta chi kai te kai di khachi khadi ko ngaung chi ngas wani ra unu sen ching hanu to bai ta o ba ching ngari khane sa unga khaista ba to adi de khais ngasa ning an se khaisa chi khabe da opti tara ku ngaga ni ra ngaung ngam chi kau khaira sa cha khutani sen sa ni ra ta o bai unga se khaisa asira gira wa 3

0: bada den stak se de uwa si ibda ngadi sa domi an sa domi kwa sab eshlip di bak kadi angas na uda se da gini tis ngas tina tain tansi kwa sab eshlip ako akas ako yada tain garap kwa sa eshlip di mire
1: Ti atini ebe tain garap di ome peto la meti tain garap di wata una min epke domi ti da eshlip o kada di ba ngadi da ngadi sa sira kaha Si ngadi teknologia teknologi uinka uptinda obe hatsa kotsa muo o horaka sira hai losa sira mira kamkwen kamara halfne aben wa hukare gire kwere gire ke o ige kadi kwetske no kamro isida man ke no kamro in ay ngay ge teknologi ege kaos ige hain tige auro I khabede ge no sisa artificial intelligence han khara khwa tira ge no sisa Gen Z han khara khwa tweteisanen sesti na khura ngayen ge no sisa ra kaya alpha generation di se ye khadi uye khwe ngonto ma ti ge khadi khwetsa ke o nuhai uye a khai technology khabira khiyo tira kau kai kauske mutani taritai waini ko wa tini khadi wanga kanuroto ni kuru Khiza technology khwe karus aw khabe ngam sa bare qaw do necessity come up ida ke uwa khwan aroske maski printer ti ding hang hasasi habe kadara print ui ti dara ngai am di china print ui kaising hang hasa khun ngana dara print ui ti da gro ngami senan ge ne perodi nga kabi sengwa Queen, man ge ma khadiyane old school ro qobira di tira mut nan ge khabeba of khini banan ge ending ominqane uha nga qob ke ha septini khini banik print uyes kra oike prendesha an habasa haraga nga ku qokulira no sisa prende seige toh technology ra man wa tira technology inkini betse inha ai qos ases china e tskara khini na print kao And like Kenina taken cow or skinny ebony eight print. Habe genos is a Madigi ha covered type a gang a technology hips is an utoba, Madigi a aban wa tige ngamsa by the cloud or covered abigigi. Habasa domain, Kenikuni eight branding, a document nandi eight brand, submission di Madini eight brand, Kawigigi. Cows a cabasa domain, Makui waigre. Om sahuta maskyo haya khiba husisen a khis ao titske gire a pdf documenti ngapa igire online gire tiekene titske krensa ge kha titske krensa rami oka onosisa onosisa amap ma signatures di amap tamaskyo originality ngai tani koros niska otske nosa online signatures a Masti haisasi masti amap ngaro baregine wanga kanude watini ngaitina ni kaset I ngadi I ma amsa ha I kwe wai online tegendi khabi gi ngamsa bare kwanto kisi ang habasa tia qariqarisa mutani I hasi printer di bani kes na ti kosasen han hasasi printer na di bani kesa sats kra no tits kazata documented tuk Oigia kwen. Satska nyuti program gu maga tek tamaska yon ngay am satska. Nga programi iska khabe masti ha kaup ay kuru tamaska yon programier ko. Oigia kwen. Khabe ige mut ngadi ngay di bada ge kweda ase unwa. Ti ngadi ngay di baske wa system sa unwa. Haraga ngaku pero de unwa mut tani 8 print sa. Sigi print ko ba kese an habasa netisting uip nga. Ige print ko ba kasi ang habasa. Print sang ibigwitsa hong ami. Oka o ne printers kyo ko print un o inki ge kaidi. Satsta mahuin habang ipe. Han hasa sa si ipe. Ti dani ge kais ge kaingea brief sa taksa. Habera briefs tamas kayo ngatsta tak hui komiters patsa di hui nga era Maira kom tamaskyo nau sabe kuba kiu huige brand uitskrao otskramu hui di varteba hinip di varteba magaha briefs di varteba submissions di varteba brand uitskrao otwitske ngamsa bare tmaudo

iqomsip khuidi barachau ngadi iqomsip amsti barachau itsathina oka sideke uka ngadore mifaba igere ngai titskeni print mats ka yotskeni copies nights gradie tisnats ke uka ne ngagcawupti nga alphabets ti cawupta peros asnats gra skins nats gradi sigi Prendersha, Prince Kusati, the Mahabegra, multifunctional top tinarati. Setskara, Nam Sabade Maudo, Huidi, Huidi, Omsiba, wow. Huiding Hang Hase Baba, wow. Henisti, Varte Batskra, wow, Otskani Prendershani, Sisen, oh. Digital Prender Hansingeha, system, the whole system, the Karakaraga Gude. Aikos assets, Kesata, Tauka, Koro Kuriku, Haruha, Hina. Scotty submission era wa otske prenderska wa khatamaska yotske sats nehuwe clouding ma safe ha tsoba ma tsop tinara ho sege namsa bare cloud ke se an habasa ke se a qari qari sa mutani print tsoba ni kesa ai close asedaka cyber security ti printing tsoba ke e ui tsop satani sama sense osera ka system di queen narara haubas ase iba hui prender di baige ni prender di batske sa kodes ka kura 8 print sei gen ngaba miera se abang akoba mara mi sei gen ngaba security encryption ron tinaha sat twist an kumaros ngasa sika tamaska yo miro de sika titis sang ens ngaka of sakomiter nines naka oyigene hini gudi kho gudi tsi odide ko moko prendo o masko moti ti document saka mabako inxa xa xwange ya chai kazi ye nqikhweda ke perodi nqare ke nqikhweda prender nara sisen o ida khadi nqikhwedi sisem e qom ti kwendi professionalism ye nwa enqa o se e Habetska Satsane prender cha tain top a sisen uo Hanu top a pren uyo tain top a scan uyo otske ompmata top a dikna tingam sabade kaudo ne prender kobani sisen u Habe mara gromince ye netes de uyen adian hai netes de uyenge hai ting noa quen tindi kemageye nobarandin ai tini ngaira na khoe uip aide ke unya ngam sabare kaoro se ye khadi a rakau kha mutani artificial intelligence to propmani ke ti tani ke ne pren toba pero de di marisisen u toba madini ngwinqa a cost cutting ronati madits asa prenderska sa operational cost a hunqaro kha pero sta kunqa pero sti Sahuran wa kumadin made timadin orong oro. So patanike huron di kuis ao osnatske ngam sabadet maut snatske sigara rule rona aka kahina samikwasa yi chesna I toh takwena kuikwe miras faith tak plaika 8 prendre of honor plaika 8 prendre titska ngasaro se 8 print kao onadi kamam sensa mare vangi khoda ke no tak madan khabat mada khunara 8 print man ke cost cutting ka uroba tits sa kesnats ke ngingana ra ho prints kasnats ke

0: prints tsa gontsina tske si automatic asia skin cha ngati I khara ka nqa ku qauron ke ha eh fa ncinqa nada ke tsake ona nge ncinqa khwenara onda prendo heni kara prentsitsa ne prendo tske ingicuye khwa gate mates its kara prenders di sti di sisen qop prenders din usip prenders ta tanisen qop nqa btsina tskera tsana narofan satsqwitske khomaste khonqwi khonqina rara prentse korobe veke korobe sedgera kero itsitsara ke sina obegatskara ke sina tsake ame a environmental environmental policies sira de singera mitada gene heninani mors tsere ke tani khaninani ahuma sedagera prentse optinara orong oroba its opma khwengara ke nqa climate change han basnan gera henin tsitara hainandi ai hainandi in wasi ti hainandi kais chinange ne khini ne dara 8 print na huka nida adanu ka prints a print ora prints kusa dincinqana da habasa to maghukutsina ra print email communication go ai goes as internet settings na nqaqathi habatsa khuro icuye select kha hina da ke wadamar wa document icuba ra print nqa ke no sisa prints dinqobusi prints ter nan bada grasi oge khara ka nqa go tsau tsinge ya nqi nqi printer dige ngamsa bade tao do kai play kara 8 print nqa go ke A2 A3 papir ka onge khwena ans dinqobusi tamaska e o printer stisisen u tsau dinqobusi ba what mana A4 icuya ra print printers nqa ke no sisa khavon lektara khabrek u habib nqa icuba ra print of the A5 diagram yo da ke no sisa khabero go kau kau da ka khodi da ra sio da ra ho khamro khabero go nqa go ke A5 qobira print ngi khani snats ke ra wa tsam kha go a print ra mi bai wa tsam kha go a print re it sta imbe qwi papir e sisen u sigi namusa bade qawdo nesprint ne print go we oi a inha o tiran asa o oran asa ngimane ke no dakhtama mutani computer sha khone 8 print top ki tsinge ngincana khabasa to ma khabetsina tsatsina tani mai rang an aba ba khu printer sha khone khasa ngani ke no sisa ncadi e printer sina wifi a cui wifi its kara ha tamaske yo bluetooth top a tsa connect go hunting ke ha se ke ne print go ya ke se a oira in ha ora in ha ne a smart scan a barcode scanners a nasi snatsa net si sku sa ti si snatsa net sa tani mai ran an aba ba of sa tableta nga go de sku sa ho tse tso tso nga connect khara ka nqa go printer dike ha khara ka nqa go an e ba sen tso qao ngimana tskera ho haraka asset states kramiots keno sa peros para peros ti khui ai kharakwa ai goes asay no a stool di ti tafel di ti kere haraka mako khun nei basna ti ke osna ti nisi mu mic di saran stool di computer ku printer di ngadi madi tsina ra print u barcode nan of asset assets nan mana ra print u printer tsina tskira ho nciba tsina tskira ho student card ki di IDD driver's license tera print u printer nan tsina tskira ho haraka nqa ku tsop e arisna ra si man what is nat tskira embroidery queen an omra queen man king an kharitskira T-shirt di ba soccer pants di t-shirt di ka stai tui ka khabetsa ebets di ngabats da khaba khuroi of fotoros tsinatsi wants ke ebeng masara ebera 8 print color printer di laser jet printer di e no sisa mara satsa wa khwetske ebets kra qawene ditsa ta wandi tsinatsi kra mi ha to nga isa net qhaiba humadi
1: kangan stikwa sab actually o khap karamin se khira ning abaran tamtam se option nanu de mqaru den wakore arigam vonstak se stisi koron as choice option armai ma karu ekemi namu bi abdi kana gap ke khare sing aung khai chinra kaise kamsa

sambe si charipna no kabeni rasore khatsi tainsa khukaise tsamsa tsaura sa khukarasa wa khamasi tsin khali avas tsin agup namubi aptana kap tipnani ra hon I say hore ame ke khare sen aung kha ichine ra karasa sa khukain tsandos na bodi khaturo se qwabni ra tsaura sa khukarasa se avas ain was sa khap ai avas tsin agup horistip ani ra komse o khabeni ra karasa sa khu tsaura khabagas ain was khap ai maske khabagas ti horis khap ai sa Oripte ko ito ke ari kam kwa komen kam sengara ngohe. Tanas ay ka DC ir onira am chin ngom sa si kaba karap ay am DC kasyang ahayin ka haka isa kusimang wa utabi si kausa si ari kam uis na DC agang ahayin ka si tun ay isa kumang wa usi kaba am chin ngom sa. So resin ari kam kwa ay kam sena am DC kasyang ahayin ka kasyang isa kumang ko onira ngay si kaba karap ay am DC agang ahayin ka si ngani isa kumang wa onira na dige. Ra ai mung karu heng wap sin nganup di ai mung karu di ari kam di sikorong as koi sap di aru marah kau sin kau ban kwa se kira ngona hai runda ma kau ngani is khasa khoyao ni di wan di tanak kadi kung wari neng aba kadira am am sin.

Nesikhiqisame siqwabas NB60sa. Nani irgo tsidirang hwan dana qhede sao bedwel naba bephadira koma ihesen. Namabia psi South Africa psi ka yoko tsa utsa nqa he ikhasi senqareba tsa ipthintsi kha usqa kha nqa sisen am. Ana ka man ikhasi koran uisen khnier kha bakas ap khara sqarib napke qwap ting wan qwa sadama sisen swade maring nwing uis ara di chako khon hao. Kha swap naske dapi sa kom nuri khaisa ka di sitsi ha ka di si wanan wa kura parten. Hagadisi tom dore ana cam wadisi cicam disi cuing a cicam disi korong a ngai kuri kang aku ke a korang mi bahit kaisam. Sing ams ai a kabinet ke ngai ke mekon harip di tau nako kokna iya namu biap di soro sicam cam sen hurung a bat tai tengas ayang am mai sana. Wan tanak kadin ams wasang hon aroma hu ir kaisam is ai kemak karem.

Ya qawo ngadi ka hunwaro cha irage sada sakupti cam up chari kunchwan dipna kun amkasin sira kan kan sticumira nesko seno khobadi da cha khaw khaw ha ka aun ka re chitom ka re ning apna sinara kan chi khwa khan khaw abanira unwa se khaisa hun sko sira ki qawo do niran khaw se hun ri ka khadi a testing uning honan khon up culture nu nu khanira komai bai ngubuse wan khaw na idan op an di cam kul na sa khadi qawo na nira mai eng ss ke asa tamnen ap khari kunhwan dip as a khoya da khari ka hu ha maruna khari tauna nikara pa isina nira mai ain a khabe khira sara disa kupna nedin haruko chi ai kunre

0: kau dah kira sahaja di sakup na ayat kunci ngadik arusnya ibu guru sab Dixon apa sebab kau anaknya soro sepekan am ada pada hastina sausrasi kan kau re
1: ada dokopal ma tu tu berkawan kau kan cuti tu mire tidak ada Dixon apa sebab ini mana nanti kau dah kira kau soro pernah lagi kadi chief anaknya soro sebab mana ni kami ko corona penera kami ada di sini kami ko angan rontgen nera makarus eske ngasa ada dokopal kan cuti mire chief.
2: Ya ada nek abi kain sistemire kadi kain sabtiksena sini di ame ainganu kaisa mesti bang ngosti am sei kai kan kastimire
1: hare kam ke rot khadi kam na pekta gusta ba khu mana khu ni na khadi nesi kam gara kero sort na tana sara khon wana
2: ya ngati am sita kai kan kastini mi se i kadi da kadi khuron khara sau hei ti sia kan akurina da ko ba kun ta ba ai ada ke kogon khatum kan chi tin de desme 2011 al kaumi et was kau kan ta kin nanup kal kun da ida khun khara sawes nama iske kadik kan hata ko asa ida ni khuru na kadin ida na apna tu chi ka ka se i ni gon an u chin un asa ku yao khai khun chi khara khuna kadira kam si tara kam ku sa au ta ki kadu ko kan kha puro se ha ka si na drama ka ke kam guys ti ko gun na tara man mi haus ta ba ko han tani di what's that anu ta ba ko ra ta ta karam se ra ti ka na be we se ai han ngam la si ka ku sa hu na ka sa ka sa hu ne ku karam se ra ti ha sa ti ha ka ku di ra ta ta ngam ap i dai ke ka hu se na pri ti na de man mi ka ta di an a ha ngam la si ka ku sa ba hu chi ta na pri ti kan a ha ba hu ki kem kam ku na kwan de sikuin tan di sara hain um sa si skaran ka usen wan aba ta ke kiren u hu hain um sa si sa ti ke kemana tamaran ke ti kire mi kha bene si nanup ta ma ai nanu ku ka ka san ka na ka ku ai ra ni sara sikuran ka ha usen kemana sa si sta ko win ke ni sikuran ka ha usen na ka rian u karap tara ne ku na ra sa u si ba prifti ngami pe ka prif sara kira tu na khrans ta ma ni nete tsaratma a tuna franski ka husila ka husa kobika kurus ams ei pero dai ke kandos ta ba royal kai kuis kandos ta ba ye engan khatu a hut kai prende ti ta ba chira ke sira hui uma uye chichira marisa pedal kobika kuruba sa ke sira ke ne kuma kon kai ba kansa a kwansa stevi ta ba ka pren software hui ero loka sipna ei eight pandira koma abada si ti si alit kobika ra kurusa kam ko intenda tera singa tuna khanditka en siko biga kuruchi hubate ngat ko bita kira sisen i fol khande kam ko ichina haika kara prisa kara wao priska ang hauka si ang kara ke tuna khans tiba ngas ke tuna khans ai ra prisa kama ko ti hat ma khabe kom aku ma ho ka gus ni has mo ai freisa ra mai huya ka kai tornat ka sisen hat freisa ho si ho tuma ma ho ai kamari ko bich kira maduro sa kan tuna khans ai ti kai ba ho kobiga kuruti folkon de kamkwe priusei ka wasi o wisa kai kini sa tarap prius no mebe haba ni gont marira kuru etira ngom lastiba wahu daga wa hauta ke kaupti maris sti five tarans sina ni gona kara ngare jinga kuru guna kreme ya five tarans ke kawa mar mai ran ama khuti hawe ke nadi amesor huya at khai five tarans ran ama ko mai ke atai nga hui tarans ke te tin de des tu elf te kaumi ko gon kha ba hu ke ku ye karaba kwara ke tui ko gon ma tui hu na kiren kwa kha ba ke ti dara chief ti fela soro sep ti midi abo abrami ke ko ba kire ku ba en ko ba isa ka ka ma ke house am si ti ko ba ku ba ti kire mi de no ba ti dan na uwa ti o ma ko ros ku des kari olote lasres ku de ti osis estimedi sira di frulla pechko ko sira gini ta tachi chichke ni ra sira sisin ba chin kwa ba sira di ka ke chuko sira ge sira ni ba ko iske ni ke tachi digre me mi jin na kai ke mai

0: weba abantu anqanga iqala ushishi nqa nethi dake lokho ba gabana ba dake xa inqanga ukuri ngaqanisa wo ke iqhungu snake ngabanqisa isa isa ngifaranswa skype ba isticansa awa isiskayveda ngaba season uwe ngangoba urusi ngwacubi ngwa captain tisa hucula ke tisa ninga ugayisi I thing ngaba hucwisi ke xa ikwesanira ngisithe ngonga sing ngankansa ni hosi nuski aras ahuyao nemis idake ngaqwa ngwisakwe uwe ha kai kungsan wahu ukanye chi nibasi ngunyesa o da ke ngas ai ai stanira sidadi ngona chi kai kwistin anga ista ai stanira ai kung le dit ko da ke sidadi ka bana kharip tip ka kwaisa jon khamu sep ka kadira amchi ame beku iba awor kuba hotara amta beku sanisa sidadi ka sisin ka ida ngaba choba staba okurusu ben ipta kai kwistin ngi arasta ba twa uhi ita nira koban uye koban uis parlement taba abuhan group nara ki klemi naba naba nwase ka anuta aista madira abong abu citara omisti group ta sira au kaisa dai kinira naba nwa sira ka ka ngas ke sira di koriban basko se kaban apka uita cima hokada karib ngap kaban asimas aku ya sira amsai cinga kans kogosa skaiba dasa uyambata chingas ainira sida kobas basis wes maske sida ti kuri
1: pesa ku kase haregam gero khari kam kun ge kwa ha chi kam kun ge ten ko bon dabata kar kes na sne ge ha chi grip thota si kam gero gero swap na du gire ta khas swap na du ge khari na di ngum gurusti gurusti no pundra kampani sinira xhuma mes xa sake nqanqantshini ke xam xhara ke uxam kuna sinesinqakire rhwa sensiki irhabiki xhati sarudi xhabetshina rhuna duracura kuza xhara ke urhuna duracura kuza rhabiki xhaba keroda garaswapnakhona waxatshi ancinye xhave kuseradi okanye di rhuna dake ke yamaxa omadike ha nebayike ke isamesiki yanqanqane nezor nqumaxhaip kinira xhuma medi rhabiki nesikoze dakra ke oyike nqadi xhiba kamanqaipthi rhwesapna sinaka xhumama rhabiki nokanrhoye it matamaskrayike nqobama oduncisinesina kharelo se kuya tonto mka uqhathi amasi madini sira kusuna mibaro data
0: iya kai kan kan kali nga proyesti things arms a kwa kam kwen ngan an ke mana se da ke le kuri ngas en hanu ka ba khu nga proyesti ke hu pa yo mas proyektin unasa chi ke kum kum ka ba he kali kam kwen nga ka san ngaus tinan da kari a nga nga sa kosa se otulongo sa hu twa twa chi Abu Rexin da Otwagos Haris Anima, Seven Fabrics, Nagetanam, Still Crisis, Evasions Naga, Tida Gengai, Tirakos, a two house, my chicken, Abasek, Hang Hai, E. Tarip Naha, Nagans and Housing, Tamgas and Inkras and Nauti Commission, Manhouse and Ua, Chief Nas Akasician, Tisibi Akema, Tirakose, Me Akiatau Akiakum, I Tinkin, and Tinanaba, my T. Eight Magdalen Nouns Ahuya, Nabu Rexin da, Seven Fabrics. Yang jera tua-tua kristisa oi ke kadi a ngoba a kwe bahu da ke kadi ke a ting ka tini muse I dan kohu aista ko miye ke mis ai madidan kamkwen kara ngaburesa aista ra ai kung kaisa sida ke ting ka la ke skau ka loho ba oyam san angwa oyam skala kan hautan da ida ke hingai kama kaisa mes na kan ha chi an jera an oyam skiri duko ha didida aiska tire tin mi estin e besni san kwa habere gnan angus kusa hit mai chi ka sira din karistikan la en asi ki alkui karistikan da paulus ne kundi en a sio si bi hestin no sare ki ui ai pna si ki alkui ti ka tin ka ka bas ke munis plate kan la ka ba hu na ga nwa ti uti ma ya ba kwa isa ku ite ba kire na kin san eram ti kremi ha pipeline na ha karida ni ya munis plate ka ba hu kadini aw kami unless kan aha ministry ki ke kum chi ke kai ngan ngu sa I kona kam aisa kari si sin kuna ka he chi sin os ba kun wa se ke ministry ke kai ngan ngu sa ti ra ke ngan ngu sa kari ke dame la ba nwa maya kwa sa we de kha kas lu hat mai chi ra ke kawan ap kondo si kawan ap ti pe e si ke atin ka o feter ni sa mi ke kap wa ni o taise no han logos ase ka aras no mi beti da tinyo kemi aras ke sian anusa che age kamble ka maisa si sirege tida di tabakura mu

0: ti dai ke mi bai hu ei dai ke no wa sauti kuna kau ne gre mi e proes am sa kam kuin am sa ei se dai ke kam kuin am sira han sin ma tinga kam kuna ka shi ba ngisi wat magara ion ke tara an an ske tira ko se christia tinsa o tulang ko na dai ke da mis ka pa ira ha ke man wanda an se i kadin da perisa wa shi ho ba tara hasa ku es ka gara tinka o media wa ku es o se ida ta ba tri ti an an ka re kam sis na sa lu am sis ke um to mata san han sin tira sa ni en u di am sis tira o kru su pa si at u di sira ka ut kam ka is na ra kari sira wa ka hi en wa sa is na kam ka is khas na re ki tan sa ki ti kari a na ga ngam ne ste san wa main dan ki energi tin kap ai ida nga umis eras asi nga eras mahi chin kam kuna sisin osi phan aro ma sen dan uite ra kau si sau ma me chin ure kau chin nga khu ngip ka ai kun ka fan kharip na i sisini a khais a hu yau ka kan sna re ken owa ka nga mene se sare ke ma sa madita ministries amendi di chen kriti ka bara ka dira nga sa min khisa se dai ki ra ti ais am sirang han sin ka sen da an suk na tin anuban wa oi ke pendan na sirang ngi ni de ko hain sula si a ana ko di an su kan sirang ke pendan kha ko ka hot ma ko i ke mana da ke ngang pri ka chi sikre ait ma sikre ma ka cha ka bi of ka ner sa wa ke pele ana ka ner sa ho wa mi es ke ne ko i an su kan ana ko te ke ku ri ata ga ka san ka sti ba ko kai chi ke wa na ku kam ka ko na pendan di fere sti ba ko ka kai ti ke mi es en ke nga sana ka pe nya na sin ngat ma ki siregeti kam aisa na kaza ngauti sa ti ka bi uwa tin in am sira ngan sin ma khuzen ina nga sa an ka ba de ti huen ka gara tin ka ti ka so kra uwa ka ti rat ba ti ti a tin as mi ja ko ani kwe ti kala huna sin ra ka rus kha ti ku da ke kro na ba kro ku in ka
1: kizi ko kadi kanui am ga mara so as e mazakati wan ngai kha si am sa sa rudin asa du ban sa
0: wan ngai kha hai si am ski an house skin di san ra mun an twa chi dai ki ni ra twin na kha si ba twin na kha si ba ni ra ni san ni ra ku bai ta man khau sa dai ko ki ura kan khau din khara kara ko nai ba apna o ai um sa si na kaus ai ko ma ura kan khau di kha kaus ai ma mu a kom na leng kuwe resiba de utma e ins e tara sara tin hauti di cast me logan kai ku ku utma ski ai pum sang ai nami ba pa daun hauti ke mu ma chin ni cast me logan kai ku ku nis e tara mis ke a khai ke ko man thausa a khai ko ko twin na khasa i da sara chinan haus ase nami ap tin hanu khamu e haus ase an ka he sira chinan hau ngun nan hau chi an group ai ngui he ti sira di customer lo ku ka an an ku ya tai tu ku kha paus asita muere habra ka sara kala taru ti kala khuna garan ku au dai kira ai chaman house sara ko an nga kai ai chaman house ka jira kaus ka wa kai dai is kaus ma chin na ka zang austra mie hina da no ai sara ka ka kai ku kita kai ti tu na kha chi man tau ka do ka ri ka ka nga sin adi ka ka ri ku na kara kara ka ku ti ka no aisa garano karib na ha ti dau san du kobi ken angai asking ebe sin de maha kara gu ta di twing au ke tu yang um da ke kon agu ji wi na gu ma ho ta gu ti ais ta gu haus hain um san ais tra mi esti ai ku mus aroma apa sin em biak na ti tu lagi kromi ti la kom ka ni kama pe ka sa se tra ko ban min kaisa
1: kai ganats
2: tu wi kai na

Kanro kiran harugun huang wakore name post ke kore kase wan hanup marin tom dure au naran an an. Hoi sab tam wadi sisi tam disin an an kurip di marisi matares sisin kasip saura sin ratani karu e kaisa. Ari mara matares nan skin munas hoi sab adis ai a ketwa twa kong wisa kuing wito kong kares ai ran an an esera sause name post smart card marisi kong wan geng an di marina. Ai hung sa hut kaisa hoi sab diskose ke kong wa ending huing wisa matare tau ngau kire ka ambase. Ngau kanaka ha kari marisi torang ui skaira kunci soro sing ngobusi na ua kun kari mariding aru maskin ngai kose sa hut isi kuing as hoi sab diskose ke ha ngaron di maridi ha dising ngonan as ahu aring ngwa disikurung as hoi sab diskose nira sawe se tikau kapo kap marisa dising nganin as ahu dising hung as hoi sab diskose. Hang hasa ikea dom dore aun andi tuing ui sa madaring ui sede inira ha karak kaisa nisin ka ngau kanaka ha wabadi. Tamas kayo ngari mara matares tega sisin ukhave, marin ngakuen ia ende tuing uisa tseding aukara sin aroma sisin khatiye dide khuyao. Kanu hon asang abang abost aroma tokhoban kanu si madaren uis tuing uitoba o se saure. Nempost sidage asasera kaimao.

0: Gcina sana sakubunqa ayiqhutsi inqali inqaro siya epigurisa Mr. Dirk sebanqamqa lebada hasina sawusra seqanqa ureni
1: testida wa kaisami stawne swabai qindi inqanqam sanqhaqere seqanqanqa imire qando lepye domi sakter sabtiba xaba ngis qaza khone tsqastinara qudi maduse netsqa ireke khari qosa se daw ko ai ha tsuki ka ku cha ti khu kha qwastinsa qaunara toraku qaudo namibia apke ne kurip cast arba ora ka se daw ko ai ku ai ra ha khwa ku nga ku di qwa phya ka se tabi ding ain khan sen strik ngwa ne khais khan aroma ai ha se ke namibia apti parliament ta khari khari au trip ba gya ti e nga timis ai ha ains ka nu ye ne swap ai ta ku ra ha ogu prati si sin ingu cosa se wa aku tuwa se tikuna ku aku ai ti mi ha sa ti ke ne skan aroma ya se ne swap ka hausin abe man gan sti

Kaure ngari ira gesara di anghang ay saro si kam kam sing horon di mga kwan ang kasen maske adira destiny ta kasa den sa si kam karago si ida kengarap di kawa matuto be kawa ing wa mire ne kawa ikwa kama kasen saro si kam kam sing horon di kwan aroma si ida ta ay ngoret si ang ay kasi kore ne testi kama pa tarna ida ko ay ay mibay ta. Commonwealth ngungkuri ke koha, Commonwealth ngungkuri kam ngati kam disingan ngungkuri dede ke koha, ti ege ngati e asoro se kam kam seng huruna, ne guri pina aroma Glasgow ngani ha se e, di ege ngani ha, ti ege sarati ngoba kusina dagira sing ngungkaba se e, ngati e ngungkuri ke Glasgow, Scotland di ngung asna, kam disingon ang asne kap disahu, non as outcome of this course in a se ti irake karagan ngakung agu nga ike tang ngus omkams bowlings athletics gymnastics ti para atletan ngandi ngapcina irake soro si kamkam sing hurun ti ngari ing ngangkurin armasing uya ngala irake kam disin ngonang a kung in nambi abdin ha nising ng kabay sa i si ike ang aristi kamap nga sina asara din ng aun. Ngaw ni ay auhan wa na ko tsota si maysan na ko tsota si inke ang sinang aristi kamap nga asara di soro si kamkamsen huron di ang nagang ng ministeri at kwa sa pati lo balotip ay pahing kano si karang asap kroma sa i ting ngalik ng na kuro tawede in kanyasing ng kay para ting huba ngisa sing ng kabaran ngading akasip ke Britain ngiti komisis de beros at sabi komisis de beros ngas igu ay ngami ay si hirage sara sinang tamdi sing ngulang ngas nitkap di zaku ngonas at kumut kap di skose ngabani si ng kabay sing ngay kitangan ngudin omkams bowlings athletics gymnastics ting ngay iske nesa at kiri lagoro manang ngawang hina ngabani si ng kay para si ina omkam sabi dagara ko o irake micha arise isgane sing ngqabaze micha micha arise isgane sing ngqabaze tin inske tare awsa curi cwin omkam saru nisa ngqabang ngqabara seiza tira ye aroko uchabi philip wase ba unha kebat ipinge ba unha pietres kotsip tsi traikin ndi develop nga kuke omkams aro nga kuhina nga bani si mkai para se ina. Gymnastics kabida gara ko o ireke Sureshni Andrews, Anneli Torbens, Johnny Torbens, si Tesha Humphreys. Ndi kha nga bani si mkaba se gymnastics kabako dake atare nga wadikuri. Mha. Now, the athletics trap is a very important thing. We have to do with Ananias Shikongo. We have to do with even GV Chup. We have to do with the Lionel Kutsiep, Elvis Kasep, Charlie Matuntu. Ryan William Mike abasina ilege aron ngwa kutuka ngwa ngabane sing ngqhaye para seiga bowling strabe ilege Amanda Steenkamp Diana Fall Jones Ronald Steenkamp si Waylon Vensele Mike ngaba bowling sing ngayilege cam dare ngwaura si aure cam ngwa katin khrasi ngqhaye ba si tang ngure tsabira gara ko o sina ida ke ngapatsa tsabe sina tsui dare tsang ngwa tsuze ngwa ngai ke Jessica Humphreys tsi ida ke Luke Biekesi Oliver

0: ane di sikwin a ti kosi a tan se e se gene tsa sikama pano go bang tsuru ka nga bara e mo se nga ke chese ya ti ngong a si a di se ngong a go re nna ka ha korote di a ngo be tsai basketball se ngoro go tsabela ka ra go o iske nesa amdra so be ngo be tsai ke ra a itong se tsi e ke ne tse ga o e tsuru kwa da fan le tsuru pa ne a semi fan le tsuru ba ha nga ke France ni Spain wa a ne tse ga mo e kwaqase iseskinisa hongkwese degran qonqa bemiyo tike ari uni semifinal ncuru banqa ke England Argentina qwayile qanqa because degrami uni kwaqase iseske nesa sidan nencane bamakithi kanikan sing amqase aruma mire xaba ida we xa isincamku sikoze dicaba ku bye
1: kanikansti ozidestines xa soro sicamcam sincuru aruma ramishira ke nqanqu sipnasina saladisa kuba ha konqamqam seda kanikan sicumile nqamqase sikoze dicaba chanqa chanqa ha iqaun qare sicomqaqhari enqahang hwanqudinira qaina qoqaba daqhiza dida bedwa ngaba bedahu uya qiskoda arikamqwa qabanira nqamqusukose qanchi qhayisa nqwesa bye bye.

ara di khan aro ma yaze ari e mai zan dabi za go kwa ga han jo go tsang u se ne sa parliament the standing committees nna si qiptis go nqaba ha inqonqa ro go re nqa u nga iswa pna no twa sna.

licebe nxa lisendisixa kuxathaba ko xa yi xa ndiyawundi nxa sendisithuba ndikurum ihanayi ke xa igcwide saura hakandisixha sincakama ndinxaphinanxa ndixha kurube qhonqwa maride tibonas maride madrid mayim kinxina wasase nerasise ncum european union siye amade thi qokoba kuxarha us thin uninxuriba nxhaxarus sudan nakhunxwaha bhaza ku axhaye xinxiste nxanxuqaha toroba xhanqa amaka nelidanxarusye kurinxanxane european nxabe manqantsrha thiske nxinxi xhasobe amarhus thi qokwabuka nxhaxarus nxale mercury thi siyanet thin nasudan ixa sithinakuro xara thim inxade ikhemikalan kira season uwe main season ku xa kunxarumade uri nqapke ciza se hoqade uhan Sudan di xhaba sinxhazi qaro manxa di toroba ra xhanqa se Sudan Sudanis xhoba di toro qam anti para military rapid support force kun ago xadi toro bya qam odi ci qam di sinxona xhanqa grup nga ye kora nqisi nqa ye DCD owa DCD di kwen xana ye qam ti million di kuna ye anho owa ti nga nga rip eski kuro United Nations nxobe ba qan e ngobe baca nqa kwerhanqa whip masip opta xa yiora xa yiyamaka International Criminal Court ICC di dana ngokunqanqa ukarim khani hiya sorosi xoyi nqhari kusi nxobtara nxhabi nxichhaphi nxonqanxhaphi nxaxhaba nxanqa sicana mzinza kwanqa nxaba kuro xa uchere amaka i exuyise nxaro dixhara nxaba ncamncam he khani hiya kuro dixinqanqa kuri rhabitra yabdi nxoba aup nxabye kiri hara ngadi i xabi nxichhadi nxipqoku hande khani ki nxayi nxipqaro zawuya nxhaye xa isazi kamanxhaphi dis a icc xaigqiwisrha xaba i ngadi i xainamxa kustorop masip diza nxunkaqhimakira unxa isikhawuqa ingaxhasop a us xhara kaxuyi eizazi hiyara uwanqadi nxamibe united states ti israel sithira qhoqaze bastandard bots ke kuromi khani ke xip disisi nkatani nxwizarhu anxhayiza xadi idana xaigqiwisi thomas kayo xa inxusi bti nxa unxasi nigcora xasi kose nxip qwaku xip dixhanqa aunje kuro nxhayi nxip cicose kire cuchhayi xa uqhayiza nxababu kirinxiba uhamtsha israeli dimayisa naqhosi nxa usi xarumase israeli ditorop hingagaza bnxamibe thi nxhona nxamncam sixaruma xa badana xhadi nxhondile namibi yabthi south africa akhatye kuro cane ikasisi nxareba nqowenqwenqa cayibthi mainsisi nkudi nxapnqa mari nqinqidi nxaradi ke khona qais nxana cabthi cari bthi engineeri nxa xhabakasi nxapnqa sa nxhaneyaxhara sixharebnqa dr congo bti nxurusi bsisin aun ebola nxaib xaruma nje kuro e nxindi nxindi xhan kurobe qhonqwa marisa madrid mas xaruma sise nxunxhayiza xareke nxhwan xamze ci xa nje uyabqisika xarikamxoka xhayise nxabithi esixuru nxona qisames enira nxobasen

Megame bilis tak wish ngaga nira ha. Fredak siski soros ang aga mepa nira ngari uwe ngani irnisi abat kong oai se. Kaya gefrus lutila kwisis kros ki sadr tak se. Dizi kaisang as kwe sabdi se om kaintaning hawa hu. Aga mepa. Ang agam baskop. Have you kissin straka op? Absalom kai kaka op nova sipsi. Vika romeo kafrik tak wish ngaga nidi ye. Ausi si ama loya sa kami tenga kaisa tui tam tenga haga tamaga tui tam. Ozi salinde kwisi sa tenga kaisa tui nani aga haga. Nung tenga tui tam sa iting kakum arma kamire. Kaitong Susana Boes Hages. Keng ovung aip kauta. Mudi si hung aguriku tengonas toy sa obdisay. Nom soro se geng amani. Haga hagu haga tomadi. Tam disi aga ng ngoriton, ngoriton di uan. Akuin sing ansaminarang okau. Kaito Susana Boes Kos ke sadr takse. Disi kaisang as trois ap disin uitan des mialin ha wahu. Kosir ni diin. Aba dige, arigam wunsta hong ir. Kerkep nga, sitonar tak fridak omstabani aiku. Achis Boes, tenga kaisa tui, koro kaisa ngona. Tam nani, kaisa tenga. Paul Peter, tenga kaisa tui. Paul Peter Boes, tenga kaisa tui. Nani kaisa hong, tui nani hong kaisa. Amo Boes, tenga kaisa tui. Haga ngona, tenga tenga. Hong kaisa hong sa ai. Aroma kami. Kaitnus, auma kokon en stiala, harugas. Kame ing aging avose iske, mudi si korong a guriguta, omstaba koros tres of this ai. Arop de uiben, amip take it kotoni. Negaitnus ke ab Alfred Karuha, tresa toman, haga tomadi, haga hagu. Koro disitam an norisan, haga disi hung an norisan, uan, aquinsin ansaminaran, oko. Waba dige haga kainan kaisa ngani Albert Conradi kani oro krustrab ai arigam wuns dachti kaida kun abasa kwaka disir ni ha kaiger kip tai tuis ngaka toner dachti disin ngani as ai omstabani re karu karuwe unin abasa fredachtis ai on o haga kons oma en stella karuhas disoros ki fredachtis beautiful kaid staba koro irk abini kon ai Siske kroza sader dachti kaisa irom stavra tsotson abastra kuse ir. Ewe sir tnab kaiker ke bachuni diye, tsitro tasa, biuni spargi din kaba di daba. Auzi deising avos is trenga kaisa tui, tam kuse, koro kuse, tam kaisa hun. Imojin karuhas trenga kaisa tui, tam nona, hun kuse, trenga kaisa aga. Akali, avos iba trenga kaisa tui, nona tam, nani hun, tui tui hun, mami alfredin avos is trenga kaisa tui, nona kaisa kaisa, nona kuse, kuse kuse se kami. Kaitop oba Paul David tipo di cover keep okay fi ke this is twice of this items ka durang item na mo dis mo nan aguri ku tagin ni on wa ke oba Joanna Sky story se oma Josephina tipo ti toma ki i tui toma tui kansa tui kansa mo nan no return aku ntin an sabi na rang oko khos ki tam dis korong as twice of this pedia nga ba ho khoi se ni di ye khovam oba skinera sontag erf hunga ni mo nan ona khol khoda tertin smani ha Wahabi kipna. Nira karu karu si. Sigin scores kauta. Son dachti tam disimaning as in hovan in hui ice. Ong wa owa pole tabut. O kefti bodi disanira ha. Nomdom Anna Friedrich se tringa kise tui, tam nona, kaisa haga, tam tam nani. Yalmari Brankman se tringa kise tui, nona nona, nani kaisa haga nona nona. Imialda Friedrich se tringa kise tui, haga haga, tam tam. Muntu kusis eating kahun aroma kami.

Ayiqhonqothi inxawusasi. Anadara dingxusi, xxusi. Amaferonika Alfred Sqhawuse ke is, amaqhoyisi. Xonxwakuya uma Goldilde Nxanse Nqhawuse isithi awuba Bernard xonxwa kusibcinwa ke is ke xhayisa disinqona nxakuriku cha. Nqona disisigama nxa disi ke xhayisa nxa iropte umyibe nxa umyibceke qhoqho ni. Nika ixonxwusi tenxawuqoni ke. Camqasara. Tam tomara nguna tomagu disitam angori toman disihun angori ton de wan tama ba toman kayi toman akunsin an sabintina on a ama feronika koe alfred sti khoski sader tarti disit khizan as khoe sab disai San Peter Claverum skadli ke kirkip kai tkhais ima bakhu niratiye. Wabari gi toner tak ni tsotswa erf mona koro hon tiksen kotsa kani na wip ankripna unin obas fridak ni tkharu tkharu se. Soros ki fridak tse ngani irlak pali ay tek kaptaba ni kong. Wai, tikin on wa oma Veronika oma atkoi Alfred Strauss kauta karap ay koro ir khasa der taktsin hoba ngwisa ni radiye khoka sa fer khnus hoba didaba tsi khaba karap ay hoba ngwisa fer khnus tsin hoba didaba ka ka festus ira ba tsenga qisa tsubi mona ngona ngona koro ngani ngona tsubi ome kalup to ba tsenga qisa tsubi mona tsam koro tsam khusi tsam khusi tsi ama suri go andune tansin sa tsenga qisa tsubi tsam tsenga qisa tsam tsenga tsu khusi sa eding ka hon arma khamire kai kom khason ira ome iap Kengani disi khisen akurin khangona disi skaman aip disi uze khosna mobun aip khokna geng unni Nora Davat kari sepse Jacobin uiras ti tomage i tam kan sare tam tomara hagan norisan taras akuntin an sabinarang okau ome khirson uira khoske disi khisen as khwesa op disai pedian ha ba khokhisen aip tamsna ni diye baba de geto nar taxi freida omstavani ha tanda juor kausis tsaina khise tsui hu haka hu koronona nona nona Mr. George Kause ba tsenga tsa tsui tsam hu haga. Tsenga tsenga tsui tsenga. Tsitu sin uiras mas sa tsenga tsa tsui. Hu ngani ngona haga ngani ngona tsui sa eting ka hon arma a khami bare. Kai ko titrik lebe hau koip. Ke ngovun ap khau ngani disengani a kuri kutha. Korus tsuisa of this ai. Khurang hwa sa iyang ununi. On awa ke kai mang humas. Kai mang huma mais uarchin on awa ke ngom ti trik lebeb. Sira ti tonga ke i. Tam kansa ka tam kansa ra. Akun ting an sabi naram okau. On awa kai ngom ti trik lebeb kaus ke. Sadar tak tse. Dizi khaisan ase khurang hwa sa i. Redemption Pentecostals. Kai kuis ngaka kuisir omsa khuni ra tiye. Aba di ke wafi ke omsta bani ha. Paul kawika ba kain ngak khaisa tsobi. Muna kain ngang nani. Tui taina ngani ngani Paul Swarbe ba taina khaisa tui mona khaisa tam taina korona taina sa eting ka hon arma a khami bare kai ku sina France Francina Friedrichs didis on aki kora kai Mr. Jeff ta top nari si kai kons chwana Elizabeth top nash sister Elise Sarah di oas ke ngani di sitring a guru gu khati si thwe sap di si ka dudura ai kop ngake ngani Aup toman tasan uisan ui toman skaigi toman maba toman akun sing an sabi narang okau. Kai tons sina Franz, Franzina Friedrichs di distroske. Tam disikurun as toesap disin ui tandis ai. Cornelius Friedrich Memorial Amikerke bahu kuisir ni diye. Sonda tse disikuisin asaiske erf tui tam kuise. Kaup Cornelius Friedrich tani ngang ui tandis na abasa hakair ni ha. Tanan abiman anip Cornelius Friedrich at kainga kaisa tui hagan muna kainga. Kainga tui korongani. Ain agamung am aus alle der Friedrichs kainga kaisa tui. Tui tam kuise. Kaisa kuise kainga kaisa. Ivet Friedrich kainga kaisa tui. Hu kuise tui. Kuise koro. Tui hus aitin kahun arma kami.

0: Kango es kango es tita tabe den hub an khaba kmi chida nem es na ase da u gan ngai sokor di masip kha u has as out ani o nem es ngai op an an di go to ao khalo se fru se a chwa chwa ro kha khalo se in op an an di go to ao da de di sikoron a hairona u chi no khwa no dara u aro hairona aro chi sokor di ai khai ga ngai ha tan u es ida nem es na I mean, but I know to grow cow, chita, ning osna. Satsky did an erect thing, eh? Tididagi, Satsan erang, tiramic thing, am snaga, ning osa, nom domoscoposa. Caneva, kahum, iros, comet, kairu is kauka. Season gucci, kadiga, the ne, kaha, kai ti, aup ti, kaisti, masi, guhada, koiha. Ya, never care about kind, no, we care about the good heart, the good hand, no, that tie so kind name I class knee high. To watch it, what about mine? No, let's go. Can you also chanting out of her net or go kabachacha? Said I name Usha, the good at Davide. Satsky did any like time, eh? Titi dege, Satsanera, no, the good at Besalom, and then Nendas. Eh, I did a Davide habit, good I be, the classna so as a match is Christina, down at Davide.
1: Ayo, ada tuh kain kuis. Tapi dia hasil hasen. Habis rosu tu neto mangang cuma kapan yang kuis na. Tidak kah tanya kau kau re, tidak kah soalin kau re, tidak kah kau kau re. Tapi tu sen oba tere mail waro re, hari rosu no kuna. Tapi sena unga rore ita radio sa ita re, kaisa mes aita re. Tapi kuis aroma. Kaise, tapi dia hasil hasil yang usaha idang ngau, hau re. Kaisa mis, I kan.
0: Saat sekali dah ni lah, kain si dia ke saat sana lah. Kalau ni sepalam setami hujan, sam ngaku. Saat sekali kau kai, saat sekali mibai, kain ini diri. Ngorasa iya. Sam masih na, sam aib na, saat sih sen osip na. Sakom sip na sorosi se kaka si se tida tain ini ochka tain ini dia ke tida apo sa sira mi bati ngam am citani ere am citani ngo khu cita tite he ne kwenda oka kwenda ran sa da ke ko tan taxi marisa madre 15 ran sa oka 5 ran dos de da ko tan sa Ora kagasin.
1: Kagasin.
0: Kagasin.
1: Oh, hutira.
0: Kagasin.
1: Kwakirami.
0: He?
1: Out says kwakirami. No, ta ke didi.
0: Opkin ibarami. Satske didani tainni.
1: Eh.
0: Ah. Tungwa ku kumkeni. Satsa tainni de. Didang mawamchi. Satsa thi. Didasi.
1: Si. Chikumkin
0: thao. Chikumkin thao.
1: Eh.
0: Satske didani ra tainni. Si didage. Satsanira. Mawam. Tikudaramin oske khugida. What kai kai chit chat khuyut ta ama besna khalai hugi outle sa tande is koreska yam bat
1: ayo de kunen kong se ikida ni di torin hauri what is the gira kare chit the gira khotra chit the gira ni chis aroma sida di in kwa igo kama go di sang aroma hansen di sida di ding ma sida gro ta ai di wajit ku fa ba da ha i na ama ga ne ai sang ai am ne studio ka da ku ta ha ai

0: oda ke ore dari munga idari nga unga idari nen ke sida ra kana kai elo sat tu se da ra kana timing ore sa kaisa ta sida hunu tu sida di kau auti san wa taip di ba sida am ai un ure tu sida di kau auti jesu christu haut kwa hetse kanesa anu hatse Tom sip saba ka kamos at nga it's tita tola kudila mi elo. Timeda ye neng aib ay, nebada ngawang aib ay, saga in onstruisa hara kai kutse. Tira tai on nga kai ne maka. Kame nga di yoko miye kutse. Oms ay da ye tarasa ratoro, tomana ratoro, tida gira pere unwa, o tomi di gao outse. Ot kum di ye miyo, sa ais di ao, sena hutskine sabre bang un. Osta net kaisa ink abita kakwe kamwa ba ka ching monang in se kapa tai on nga kai kuse nga kawa tawa kuse tata nga kongsi kawa and yo kai tuan ngam nga ha kaisa au ngam nga ha kaisa kuse da di kao outsi nga san and yo kai de sida di elo sat ose da neti hui ke kai kawa kru jesu christu tuan ropke kong doma se nga koro kaka si a kaka tigo mieba Otke sata wa taiba unha kou sida di kao otzi. Pon ia tsekurun ke sats khan ane sida di kou. Ama gatske san hanu aibting, hanu aibting omi kautora ba ngabane tanka. Konske nga, isen kondma sa tiga kumiyo kou tse. Konke ha, kankas di kumiyo abitske kankas ting aiba an, kom an aibke kou tse khabe sats ba ikas yon ke wanan au. Nga makadagi. Nga omgu inyara nga kangirsting aiba tsaka kutina ure kousida di kao auti. Omila tsaka aib, doktor gula tsaka aibi samung sa tumang oma kluide gesu. Elo kauti, samung sa tumang omika tsaka re. Kau tau takini kau tau tau tra e mazibka tomsiba ikhabe di tita miyamaka. Oda gesida ra tom sat nga, tom tade di tita miyamaka. Tida ye a khu, ti tida ye a sadu di elo tom ta tere titsami ne kamap ida kira tom ta si sida di kutsi. Ne kamap ida gen an ngai sida kaltu se ma kaisa. Ami asat koba ha kaisa. Kanra etsni maka. Sa kais hau toma amaka. Nga utsta sida di kaisen de amaka. Kaka kutsi. Ne ko kluye komsika. Aku sat bahari. Sat kurustin hon kweta. Kwang a tira kawang asin nubing arita. Kwang a tiran ase ukhanta ngati da ke sat tba kuro tikhutse ma masip tuka season kudi masip cha pom sikutha hosa ku system masip nga khutse madigo guri kata ke han hosa ku hosa ku se khaba da gen u khaba gen u simdi hosa ku nga man is go tsa ot ke sata a tswa tswa tit ke sata an oni nga makatsini nga di khaidi nga sina maka neske doksida ti tonsi kan ko isa nga ure its nga amda amen
1: amen

0: ngathi khona miphi apa ebantu system digremien ay ay urkuti ke itigremien ay ay after that gremien abi ikhumwa ekhera I system kuke khera I omahu iwe ke khera lo kwen kike atamaha ika akun ike ke khai ine khumwa khumwa khabe nesi sida go nqung ay se a nqutronti ay ntabi ike netira fara o kakati ke ke khutsi ure ne fara o kakati chika o kakwa khutsi sida di khupa khu its khara ka o kakurunga dari ka o akudi ka o chi hare its thaina tane sa tsikira ntaba thaina ka itare tsuwa tse thaina ka itare ti elo ida sats ai sa ai sa wari ti elo tse lesi ai ga tui sentani chidane sa ai sa wa chitamse wa khunki tose ma e chitam e dama ati chitam e amaga chita tswa di ai kam kam senasi sida di tswa e kwa tui ga si sida di ai amti ai khana tura sa ta ai se o kase urisa akweda ase anu ona akweda ase khutse tsoma sida di kubare aina uri a tshukaka uri sideke nengukuna troi ungatmaha abu ku chitanun ku khatane phamu ku khabe take khutse troka uha kupese aba xa qhupna ha troku ke ai ku chineta sitara qharunqa ke a tro melatsin ke ha testing kan ke ha khutse khabe take mungatmaha misa takira tsinto jeso sa khabe take ngatma ike khutse sanqa asi dimiska orata re khutse orata re satsatsuda ke ne ore satsatsuda ke ne xa tshini qano qano ike ne o ya mtlabe khutse ore a o si ke go qobe uri kwe khona ra u ka out say abu re khutse ka ra fonke ka ro kunqa pera khonke khapa ho ti desi on tshini ho ti desi ke me ike satsatsa re khutse khobati ke ra khobam e khutse nqanqa chen ke 20 remain thon ke ra o jesu tshi songwa ka khutse songwa di ka ro mara di ye gona o re jesu tshi xa i go ngobe ke sida diba xa i go na me bi a ke khutse e ke tshomo se go ntle tshomo ga se go nwa re di itse it's already re ai ga i go sida di ka manaka da le pai na se ha ka tida ne ne si sa aisane o wa si tida ne si ka u tsi ba ne o si tshi o re sa ne o se khotse ne zin da no kan ka ba si da a roma ne tsha i ka da no kan ka roma tshoma pele o wa ne tsha i pumbi ne si ndi ngari u autoti taxi ni na ni tswa a di a ye ku ni di hina ni ngari wa na da o pa khotse tsha ntsa o tsha sa tshomka ka mere ne si da ne tswe tsha pa sant au ka sida omdi sida di wan una tracks ku ko mi ntla be ku ka wa ku di ka wa tshe o re nna ta re o re re khotse ne ko ya mqabe e tsa nna bo ka ma ho pes wa sne na mi pe this ain anu kanu re kan kan sida ke ra ko Jesu ho mi kha ut man tin ha at man tin ha tu a tswa ka se so restina na u a kham di a kai le kham di nga di wa kham di nga sa sa tu dira go ntla tsube ne se kui bara kha man tin ha e ke tsoma ka e tsoma ka ru dare ti e ke tsoma ka ru dare ka a go le ka wa sa nga tsho Jesu ti tsoma se Roma amen and amen
1: amen le ne nga du ma go ke du nga ba gore a ba go dure e di khong bu ngubu ya kaung ka sorok khida khida sawra ka sa dra ma chidra ni dra kan kan sta kan ni ase da ka kha kha o da ke ko to abai khuki kho mo bu ko bu shi chuta to khoba tore re just de tswan chi u kham tswan chi kara tswan family ku nga kung di tswan di e di tswan kung di di kung wa kung kwa tswan di kung kung di wai kung wai ame ee se yin na di yi si shen o shi gu chi ka di ngang ngam ka si gu ka gu di chi ki nga family gu nga aromas ki dokh ba kong kara sa dokh di koro kan si da di wan si di da kan si da di kan si da di kan di wan u kham tuan jos de tuan de tuan na to tanin abari ni tuan na tanin abari turis na di yogur dokh kan ni

abakhetha zwakungathi umcasika William Sinxiba kwaqhaqa uwe inqo engxasi isike seyike nqadi charakthara lingxibithina kwahase adigira xa usenqado nqasike nethe sinqaqaro mathacaba nqakara qungiswakunqa Spain ithi Frankrike ithi nqakunqa nera dichang esabom edmaza abike nqaba qungukhayinkudi kayarha kakudi nqinte kwahathi ke arabo za Frankrike kwaqhonqwa nebozani nqasi nqaba qaqari singaraqahabki nqaba cherry Cherry ko uthi ngobu siyangxuluke Choimani Choimani ba khu Tayot Tayot ko uthi amchap ka qhwa ngabke kounde ba kounde ko uthi qa qa singa nela qa khatap ke ntempele ntempele ba khu kounde kounde ko roti cha khabeng ambu siya khai ngwe ske bosa qa ngodzin ai ko aske umura ngoroda gera a ungo na gedide in satsa khu tuigi afanga khausi tsika hao eight masasi sene dire eight ka kwa ambu se ku gurela tana se ngnu nebke rodri ba qa ngodani ba ko ngwa chap ke toresa abe qengqat mai qa qa singa Choimani abe ambu siya khai khai nego habke lekrok sing esnaqaga hey egedok it hagotsin uwa kama aguke kaungura kungutsingi that ingo sase kaungura kanisi ansira dribel abe nebke hernandez aqa qaris nga kaungus a lekroks egotin hungas nga spaining aroma khairap ke spaina ngangamrap ke frangriga nera qaga tapke tempele amsira qaga cha tembele mapke nepke nechabisha ke so tayot tayot inxiba khu Choimani Choimani ba khu neba Hernandez Hernandez go uthi qamse itap kan huruke qoros kan ngau kharu nira qa khatap ke neba tembele ba qoros ya tabatsan kein uri Rodri inxiba khan ngabara khaise seske bol se ngaba go an wa ani go gai gene tsa nain magnaudo e nete tsa gi ani go ga east nine ma se tarabosa go khonqa go ke aniga ne tarabosa e mapke ya tembele abakwakha imasipke qangolo setha swakunqa tayot kayima nguru abtidara anaqonga saka sanase ubuse yanguru khenye kwaqunqa khuyi tayot anqotha ke swakunqa haka saqaqinase ngira qaga tsangla bakhanguze Hernandez ngu anghonkwe ngu dinghonqa singa nebke Hernandez nebakoro ticha khabe ngamguse yakhokhe ngabe khaba qaga Frank Regin aromang SK ubuse yanguru kharu kwakha kopke Simon Unai ho abseni dipke nebosan ais engnuichi ngabara empty ballet tabira ngobi kuze ngali tsanyine ne wa roba tsara nga tsao ni sam ai ko ab neba babe ke ngaba ko ab ke ba go sia ta ai se ngado ngab ke a stress frustration ai bora ga khon ke nena sep ke ngaba une ke ba go si babe kha ta ai e ngas ke ko ab ke ba une ka go sing nga ubi e une ka ka go ke tsumwa tsao tsi bara kharabe go di dugin nya do tsumwe le ngai ka yo ai sebe Kylian Mbappe xiba ngaba ngone ka rikisa go qungqa se ithi ai qwaske ha ka tsongira maqo o ke ning huru ba ning qong am mang aro sa ai kum nokh ning aro se e qwasa DDR de samsi ke ke go ban ai ban qwati ai o ai dira ka ban ari sa frang regi ka ntsa ani ngabi so nokh go ke ni ha satrates ko se go ke ni ha ni go Argentina ka ngona ngi ka ngi ke sa huru qwasa rodni ta go nokh ai khare ame ngona ngi ka ngi ke se no ha Argentina kwa kunhuruza abene bani kunguse mapke Simon Unai Simon khoe Klitschko oap nga khui Frank Regin khungas nga rakha ni batanas ka nga okay ni radi tapke nga bang amguse ka aris nga nepmki abe sia khai nyes ke bosa kaundo adige ni barak tausen sing ai oret mas ni ban huru dawe dawe ko ngobusi au nga ske bosa kaundo ne gudi ka nguska ni rakha kha tapke dawe abagro di chang amguse khokhe esa bom et masa khabim amguse tayodin khibra akru bicycle ligremi oro ngabina khoko go gremi akurure habke a akuru ka do khabe ngobusa ngoru kanye nera ka habke tembele ba ka aris nga nera ka kha a Frank Regin aroma esa esa bom et masa Frank Regin aroma are khap ka kha ndawe ndawe ndawe madicha di ni ba kharabo tsa khong wa ba go di tsabke tawe ba tsi Lamine Jamal ing ke kharabo sa kwa kuru ka yare amna tuin excuse ang oga aurosa politikuske neza kando ama se amarige arias nasna ko ka ambar ambar ambar ko arias nasna ka sege karabo tsa go ama ti halving is a diske ni mi ka arias amnga ti Kylian Mbappe om ngo ke Kylian Mbappe ba kang naung ge mago na kando tare ko di chingire au Unang huru aku ke mak cai kau kan aku di pale ba. Kilian babe ke mak kau ba. Kau ek tiga ke babe ba. Amu se ngah. Si kau se tuh rim ama yang wa. Ama se kengka orang si cek Kilian babe. Not kini wasi Frank Regiaku Spaining hungas ngah. Ame incha koro ticha. Habis kini musang ngabak kau se tuh rim ame kau se yang wa. Apa kia Kilian babe.

Negutin Hungaska Wakti, Nebke Coop Simona, Wap Nakui, Ain Oret Masse, Mangaros and Abneki Hunk, Monaton and Aguan Huruese, Abatanaska Nokle, Abakubar Sitanas Engun comes in Nokene, Nebke Tayoti Rodita, Aitapka Karuke, Nebke Torres Agnado, Nebkea Williams, Amsaka Hakayas Narakahaka Williamsa, Williams in Araman Esan Amuzinga, Tiako Agnado, Amase Williams, Williams again Nebakuru Kamatase, Chin, Nebke Kung Agua. Kakawin hura ko di kuba. Sebke ngabakuro di chance pa ining aroma ang kaong nasiche. Habke a Williams. Habe kung loko ske po sa kaong do Nico Williams ka chan kwa si Athletic Clubs ng sarang huruba sing hura ko di kuba a Nico Williams. Adi gira ka usin kung kung ako. Amsi aong nga ske po sa kaong do. Gira ka katap ke captain ma captain. Nebke Mbappe. Amsi rek ta habke Spain at kaong do. Tire habke Spain na. Frank Regi ke nerek ta ka nebke Dembele. Amusin nga! Tia koi. Dembele ke nebakuro di chaka habke unay para mi handa kya neche. Nita ki kaha sa kung aroma I ande ko ang ni kile ken me abeng amgusen uuse ko siya mapke unay ba kamdi sing unang asa kait nga sa huni ham huni bruko ting huni ko siku frang lagi di tong aron gi arana akap ke kek nugo bang ay kesa mama sa ay us ay nuti na ba ay kap ka kowe ti kora a abeng kung nugo siya posak tanga do nirak na kap ke Williams Spain ing aroma Williams neb kya Petri na ba kaos kang hurubay Kukulera bajo la porte. Cast Aris ma captain. Nebke Rodri. Kamdi je kain ngase. Nebke a Lorente. Spain in aroma. Nadin je hunara kausen. Kain ka o ngasi che. Frank Rey in aroma. Kuse ang huruas ke bosak ngado Kupersky. Aba Kuparsi es ngak kaha nebke a Simon. Hoab Simon ikin. Areka es ngak kachin honkwe umadma. Aba kaigep ke Tayot. Cast Aris ngak kaha. Nerak kaha ke Kukulera. Kulera tak kaha samdi jak taiga se is kang huru kee neb ke kulera ibang hon ke rotri ko uchi kulera do ni kha kurang huru neb ke jamal kaado esa bom ed masak kaha charap ke jamala ne bara di chap ke jamala kaado khabes ke musa ko siang wa chini aung nga se spain ke frangri gi din hung nas ngane posani aung nga se tum thainga Spain na kam Frankrike ka thenga mang arosan aipna tuito tuipira mato abe dongu ko uske posa kado neb kya chamal abe kya kwa kong khaye nera ka ha tau ken hung ne gufransin hung ne ga ta ko unsen ani ken unsen ma khue unsen da dite abe kam sen wang abke ne ba bawe ba kado nera ka ha tapken dipele Dembele ta ne ba dicha esa bom et masa dembele aroma amse ka cha chin amgu sia khoe aba unei ka kho ken ye ama se unei ke ke ka ha ne ngurum aroma chi amgu sia kho ke cho mani dera ka khatap ke bawe neb kya Kylian Mbappe amgu sia nga chi ko se kun rim ama sia wa frang regin aroma thing spain aroma tam hang on aba tu chka so apna frang regin ya thing na spain ya tam kita mire tando asking as a teenager chest hang on and tina in uruda dide konse ngari aku adam hamanagu uruko da dide eh adi gira ko sen kaundo maske niches nak aroma sa chi huruk ke ngati si ko ba chi mai gang ao ni un am se di tamire eh ai nap git ubak kaundo di tamire chi keng hat mege Saying Huru Bagua, Tibia Spaining, Lebanon Huruba Guadam. Spaining Lebatam, Frank Riga Tenga. Saying Huru Bagua, it is Aromac out of tea. Ada digumir out of tea. Aripkeni, England, Argentina, Kakoika, Jose, Tangla, Kaba, Chitkeni, Masa Kalta, Kumpa, in Huru Bamai. Have a Frank Rigging Hura Aroma, in Evergo get Wadi, Dame, Dagogin Wa. In Kangan, Tinadadu, Kangan, Uman Huba. No hang who gave Sadrach and Nohning Huru, Unang Tiagan and Kesanohni Argentina, and Huruame, Ige do Ebe Hare, in Tangan, Tinebe no Hank Arame, Tangu, but don't even sing Adi Hure, or Angla Posking Evers in Makuya Kadi, Huru Nohni Babe Agugam Sadraches in Huruga, did Amire Tohova. Terage did that now. Sorosi Kam Gamsen Hurun Ting, eight days Nzahustina, Netagam, we and Gubek, that is a Mifan and Hurugu, Naguna, Spain in the back dam, Frank Riga Tanga. Abai, you may say tea. Abe den hause ka do chita na sigo disik tun gare dinami so akuna tia china ne jiza e baba it mire chi aba dan are kam baba loger is leger sorosi kam kam sin dur na sin mo kusko se it is and tuse of davis tit mab tana dana ko ba khuchi kung at king go bip da kasi sona chi sin amjeo e world champion dinik de jene si ibe no champion di gutte tre tang